0: akwa ojumo re ibo machi onyama na egenti kubochi ta mitarage mkuro oma
1: jamaa barika mwada asuba mune mukupata samu rana maitarim albarika amin
2: Happy ni mwono ni titi kwa ni sono Tito kasi igala emi Ati hivi utusi ishara hiye ni Kili uki ishoro tiye Mwabono uogu wa yiku yoni leni Ijakule Agubono uri oku tabia ya Kano koto katuri di Uwite higane ni sheni Kie ni tele suki Mwere aluda Agbala idandi Inapada Itisle Inusundezi yungu ye ni yungu uluwa Iwa niku umati gala redola Mabotara sili adura Tudi gaibi atu Kurepete Mato ni uriaga Bishop Prophet Dr. T.O.S. Uwege Tijosia mes Mwene anoro ito Agbala anu et Kota 5 Church Street Anishere of Mero Road Ijali Niku Jigo Ijali Baba Nda Wa Nibu Amfani Wa Nati Ki Baba Wa Dura Tui 080-33-34-1194 Mwe Kati 080-33-34-1194 Ati Nimono Ijesi Oni Gala
3: Chelu Wa Kedi De Kwestu Awa Ota Reka Ki Awa Tio Koni La Repe Lu Ki Awa Kyo Salo Kuro Ni Wajure Bi e fitin fe lo, be ni ki o fe won lo. Bi da ti yo ni waju na, be ni ki eyan buburu ki o se gbe ni waju Oluwa. Orin David 68 verse 1 and 2. E ku ojumo o. A ki gbogbo eyan kaabo si ore eto wa ti a pe ni afinimona. Afinimona ni Jesu Olugbala. Nibi ti e ti ma pade baba wa ninu Oluwa. Bishop Prophet Dr. T.O.S. Owoeye J.P. pelu oro Olorun lati ijo Kevin Sravu. Imole Olorun tan agbala ni headquarter 5 Church Street Ibioparun Anisere Street off Mere Road Ijayi Lagos Dele Ogulade Aise gbagbo daran ni atoko eto
4: baba ninu Oluwa pe lo ma so agbara yin di otu gbogbo awon omo Nigeria won dupe kodi awon to tu wa loke ikune ti won tun pe wa lori awon akotun akotun eto ti e ma fi la wa loye to je pe opolopo won ya fani re lose ejo kini ogunu ejo kilo ni se pelu ohun atireje e ba wa fo si wewe ke ba wa yanana
5: bi

0: Ọlọ́run emi awon wole. A dupe lọwọ yin. Ori eyin ni Ọlọ́run. A o ma gbe yin ga nigba gbogbo. E ma pada leyin wa o. Gbadura fun gbogbo eti to n gbọ mi. Nibi kibi ti e ti n gbọ mi. Loruko Jesu. Ọlọ́run a fun ni mona. O ma fi yin mona.
1: Ami Jesu.
0: Lati eni lo ogun aleba afato o dopin ninu aye.
1: Ami Jesu.
0: Ogun kirakita. Ko ma yo nkan rere kankan o dopin ninu aye.
1: Ami Jesu.
0: Aso tele mi fun eyin omo le iwe niyi. Loruko Jesu e o ni feli.
1: Ami.
0: Imo. Ogbon ati oye te ma bi sasiyori lenu eko yin Olorun a bi da yin
1: lola Ami Jesu
0: gbogbo agbara lagba to okunkun koni lagbara lori
1: yin Ami
0: awon tin gbo mo to lowo obi ti won so mo didakuda eyin obi loruko Jesu omo yin oni ko sowo
1: Ami Jesu
0: agbara be oni ka won
1: mo Ami
0: gbogbo eyin mama oni showo oloja loruko Jesu e o mo lori
1: Ami Jesu
0: e o mo bore
1: Ami
0: e oni padanu
1: ore
0: gbogbo eyin ti aye ti ta agba na fun tabi ti agba na ti ba yin mole le ni agba na koko ninu aye
1: yin
0: ogun gbese ko fi aye yin sile gbogbo eyin oni moto mo gbadura fo yin o ewu ona ko ma re yin
1: fo
0: idamu ona ko ma re yin
1: fo
0: e ni bi gbe sona bele ni bona sebu mo so aso tele gbogbo eyin onise abale kan si loruko Jesu promotion le ma ni o
1: ami Jesu
0: won ni terminate
1: yin
0: gbogbo eyin ma ya institution won ni ro skate yin won ni le yin wale e o sasiyori omo idunu ni yin e ni do ma ori be o se be Jesu Kristi Oluwa wa o ni aso re lori na ni Olorun ko se unti ko se unti Olorun ko le se mo so fun wa awon ti mo pada pe mi mo pada siyana na oro afiji ati eyonu eni aba foriji lo nri eyonu e o re eyonu Olorun be lo ma ri asegun o yi pada lai loruko Jesu Kristi Oluwa wa
1: amen
0: ogun inu eje to di egun egun to di ogun ti ko je ki opolopo rowo ayo mu ti ko je ki inu opolopo o se kini ko dun ohun na ni a n ba po ohun kan ti mo n tenu mo

0: ojumo la aro toni o alara ajero woran gun aga imotaide ajifowo olabaje tete akinyi o ile ise MTN Nigeria ile ise alalubarikane woni akinyi kasikinyi o ekabo sori eto yin eto wa oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi
1: ejage
0: won ko mu ke alake afojusun kan ikan ninu awon adamu ire sugbon ijapo re ki sewon ilu kan alakitiye to le se ti to lo je enikan soso bi egberin

0: Jola Alagalari Bolede.
1: Ah, wo yan pepe Katarina no yi.
0: Lo lo ko du kilo tude adan ba injo no yi ni bi majidu yen.
1: Ah, won se tun ko se mo pe ona sabo lo fon se lati won ti sabo yen.
0: Eh eh.
1: Sabo wa fu dare.
0: Eh.
1: To wa lo block lo to wa lati sabo yen.
0: Sagamu Road.
1: O wa block e complete Sagamu Road yen.
0: Ah ah.
1: O wa block e completely. I shall long buy me one bully, but I don't know that is too bad.
0: Ah,
1: well, said, don't they buy Bacaro? Imagine. So, what you want to see, could do it here. I thought the wood in Osha moving traffic, I'm not yet there. I'm a coach by 12.
0: I don't need to put it out.
1: Kesi
0: baba wa ti o bo si odun tutu wa niyan e la ni akumura odun tutu
1: akumura odun tutu
0: ah e odun tutu ri dimu le so bi ka nbe de lajo odun
1: akumura convention
0: ah aye ele o wa ya padọ zoom mi nbe te yin se labe ele te be ke ma ro pe mi ti be yin wa o
1: oya
0: ni a ti me le ti mo ni fa o te mi le jo nse yen sa eh mi ba ke mi le roof ba yen o da mo ba mi ba ke mi a ti le ala dalaye te gbokunle won ti roof yin o Ala dada ya ni lokun mori meje te sent mi o ma pada so da fefe life yi lati bi so da fefe o ala dada mi ta ma kin mo kin yoga mi se wa
2: e ku daji
0: mo kin sa
2: lati ijora ti mo fi de jakande o ton to si ko si fo ala sugba ta ma ti koja le ijoba ni marina won ti se ona epa lati wo lekun won
0: lele
2: Victoria Land ko ye wa won se pa pa
0: pelu kon kere
2: no pelu ami dani ma pe ko sona nbe
0: bi ke abi won ko ta okun won ta ko jote
2: mo ko ipe sibe se ta okun sibe
0: bi ba so pa o last ma ro ko ke yen se ko ipo boya oko kon du bu sibe ja
2: mo fura pe ori afara me kon e fo si lanu lati ojo to pe o lo fa fa la sugba lati joyi so ifura mi niyan so mi o lori ofe lati bo si nba ri bo se je pe ibe o se kin se ona ti gba tele o ti di ilu maka fun gbogbo ara ilu now mo lati gba iko yi mo gba link bridge pada si ori Lekki Epe mo se ba isoro yi ko si ona lati wo Victoria Island ni agogo ma oko ogun seju ti mo koja
0: kilode
2: ko si sembe
0: mi o mo n to sebe ela da mi kala ma ki en bo lati CMS Outer Manila o ye ke gun ori afara e lati lo si mekun e lati ma lo si ozumamba di etarata abi
2: be
0: e le gun be tori pe won ta oko ati ke phone si be abi
2: be ni
0: so lati gun ori afara para gba odo ba le nde loke abi ni ate lo ba le nde come land bridge e wa lo ja iko yi eh eh
2: be ni ma ba link bridge jade
0: e wa ga link bridge lati wa wo Victoria Land bridge ate be wa si ozumamba di e che o fe eyin o wa be eyin lo se si Lekki ni abi
2: be
0: bi ga te o wa pada si bi e lowo otun le ni osono yi
2: Kosona.
0: Eh, gbogbo ba bo lati Lekki mo wa da.
2: No. Gbogbo to ba nbo lati mainland, to nbo lati CMS. Ko si ona lati da Bonny Camp.
0: So, e pe ani Bonny Camp yen wa si Mekun yen, ti Amadu Bello ni kokon ti sele.
2: Bene.
0: Ayun to se laarin yen la wa mo.
2: Ama.
0: Eti o gami. Gbogbo Lekki la papo.
2: Ko si wa la, ko si ba si ba gbogbo ju ona Lekki e pe. Tebi fi yare jakande ko si wa la kankan.
0: Mo dupe sa. O si ayo lo se ma je gbogbo wa.
2: Ami.
0: Ah, ni pe kun lu ayo la fi lu.
2: Ami.
0: Ni mo yin ajo bi ti kun. Sa?
2: Ado ja de ara dupe o.
3: E wa je so ala ga mi tala. E wa je so ala go wa ni ala ga mi tala. Ise ke yin ja o. Emi ke ija ewe. Yin ja mo. Eh, Mr. Pilot. E ko dumo. Eh eh emi no kin mo kin Dikin Ayuba Edun Basuka aka Baba Lawori Dikin ko je Dikin Dikness Timbabwe.

0: pọpẹ fọlu ati lati ma akọrin soruko re Olorun oga ogo awa yin o awa je wa re pe wo Olorun Olorun lana Olorun leni Olorun ti aye Olorun gbogbo igba Olorun gbogbo asiko Olorun gbogbo wakati Olorun gbogbo iseju Olorun gbogbo ojo Olorun gbogbo osu Olorun gbogbo odun Olorun anu to faru egbe oro tabi lanfani ati deni Olorun ba to nte wa si waju lo eto koko nu we rin lo ni le se Bond FM 92.3 to wa ni gbogbo je aru ni keja leni ti soju aje Monday ogun ojo ninu osu keje odun 2026 ama yan Olorun wa logo ni o baba ologun ti o ma gbogbo lo tun ji olale kan lo ko mi e ku ojumo o e ku ojo ogun ole fe le se Bond FM gbogbo lo fe to koko nu were a jire bi ode odun bi oni ojo aje araje na ani lowo ani lapo ani nile popamo ani ni lorun lagbara edumare o we mo ni en to tolo wa ko sai ni gbagbo pe Olorun nbe Olorun ati ma se so fa to farabalẹ wa ije lu awodo lato wa laaro toni ko wa saju wa ko ke iwa ninu koko nu wero toni abi odun Olorun so loruko temi
1: agidi se wa owo agidi se lowo agidi o se kole agidi se ni yawo agidi o se bi ma agidi o se dagba iyan ti Olorun ba n ba se ni eleme gigun na ni ma dagba si ma pe laye eni ba ni dagba to pe laye na ni ma je olubadan ko ro bo loju oni ko je ki emi gugu ogun nje je we ko ri ni wa Nigeria won ma ti gba odun ajo e ko wa si lo ki won so fun ajo e ko wa si won ni nse lo e kan gbo orilede South Africa lo si ile ejo o ko si gbo lo si gbo odun awon ajo so kan le adulawo tori pe dundun orilede South Africa o ti nla taju
0: omo to ma je sharu kekere ni ti jenu shamu shamu se ri are Bola Ahmed Tinubu bara ti won ti wole fun sa akoko won lodun 2023 ni won ti se se odun 2027 sile alagba ofu zodima lo zodima fa egbe alata ko pe tinubu te ri o ti lo mo yin lowo o
1: oni ki la je nlagba ki la se bi o ba so nje nu ati se wahala ni o ebi npa ni olose npo lo baba ti we ti mo egbe bawo la yin fe weta won ni owo osu ti won ni won gbe soke fun awon jagun latori egberun mokodi ni 50 si 100 egberun lona 100 kan naira

0: bo se ohun lore lodun 2027
1: a ki do bale ka ninu loju ori do bale na ni alagba osita otechuki mawo lori kini won ma ra wo ebe si atiku abaka ni won ni awon eyan gbe ku yenu kiriku awon o ti gbagbo pe fe dije du pare ni odun 2027 pe ko ye kori be ekun buso re Nigeria e je kun pari sa ele ti won lo lo abi e fe ba eto ise lori le wa Nigeria je ni e je ki odun mejo ekun buso e je ko pe
2: won ni e ba wa toju omo a o pe e ma yan le mo o e ba wa toju omo ajo action aid lo ro ijoba apapo o won ni e gba bukata lori bi eto eko bi abo to pe ye yo se ro fa wa keko lawon ile eko ta ni gbogbo ki ko se keko ma kede pe eto abo wa fa wa keko egbe igbese e mu sa logun
1: ya je mo pe opolopo wa gbejoro ti won mo fi ti won ti danta lori le wa ni je won lan boroko laaro yi o won ni lo tan lo fi omo ba be lo fi omo joye e da to ba fa pada o fi loju ofin ma pa won ogbere bi abeni won ta bo wa so ni pa ofin toro mo eto dibo ase kan be ko je ase oba lati odo are nje je mo pe ase oba yi o je gaba lori alaale ati ofin eto dibo awon gbejoro lo so be mi ko
2: won ni bo ti anje ba to yi ti ati je ri oku o o ma ni fun awon ile ise kekeke ati alabode ni olede wa Nigeria won ni tori owo shop ati owo office to won to lo soke gegege e je mo pe ile lopolopo ti sise won bayi ati ori ero ayelukara bi ajere o
1: to ade oluwo pade o ye je mo pe olede Spain o gbe wo si odu e da gbagbo olede Argentina lati gba ife eyi agbaye elekeji aye asi dupe lodo lo pe awon mo ta ti leyin lati bere na ni won jawe olubori enikan ma ta ko toro so ata
2: won ni omi

ni idikudi o sese ko ri aisan he o won ni kila je na lagba kila se bi aba so nje nu ise o le ko le ya kankan won won ni on lo di afa won to je jagba ko le wa Nigeria te ko nda bubu wa won ni ijoba nso ni mo pe owo osu won to je osu to kereju won ni ori egberun mo ko ni la 49000 lo wa sugbon awon wa ji pe ani lati toju awon jagujagun won yi awon wa gbe owo osu won latori egberun mo ko di ni 50 lo si ori egberun kan egberun lona 100 kan na se 100000 naira won ni no ijabo awon ti won je oduwoye papa julo lo ran ni pa bi nkan se lo lewa Nigeria transnational broadcasters ni fun osu kerin odun ta wa yi won so ni mo pe te yan ba fe jeun kanu to je ounje ti o sara lore eyan ma no to egberun kan abo o le orinle legbere ati mewa ati meso naira iyen 1189 naira le yan ma no pe to yan fe je onijoku e kan to je ounje ti o sara lore o e ba fe je le meta lojumo won ta ba gbe owo awon jagun ta ba gbe sori won pe won ton so fun won gbe soke ti se egberun lona 100 kan naira won lo tumo si pe ton ba ma je ounje o oworo je ju e kan lo lojo ba ya awon je mi ti o le je idikude la di otun boya o ni won a lo to won fi gba ounje to sara lore to fi gba legbe to je pe won yo awon ti won je ajolure ko ri wa Nigeria won so di mo pe inu to gbe awon a ri pe ounje ti sara lore ati pe yo do de last ko ta wa yi ko ro rara o won ni to ba je pe awon wa fe tele ilana ege bi awon ounje ta won jagun won yo je a je pe boya ko je ta ro ko wa je tosan ko je tale ko fi aro ati osan sile abi ko je tosan niko ko ayo dati aro ati ale won ikan ni won mu eyi keji boya ko bi ko mu

0: koko nu wero yin te si waju 92.9 fm na ni radio feso wa po to kari aye ninu nation la ro yi won ni gbo biri biri okunkun birum birimu e da ko pe so fo kan ma do su pa roro ori ni se na ri okunkun yo mo eyan okunkun wa o lo lede wa nigeria e to je alakoso agbara na mo na ori na nigeria la go tebe won ma tin so di mo won se ri se joba re bola me tinubu won tin gbe eroku o lori ka ma pa waya ka akiri lo di faina bo le je pe on to je gaba lokan aya won na ni pe ka ma mu nkan ma ye derun ka ma gbogbo lu ni pa ina sugbon lo ta wa yi won ni eto ironi la ni pe eto ro aje to mu ina mo nu dani na ni won se sugbon ina ti wa ka ma pa waya ka akiri awon ilu ko to di pa le ninu o gebi oro lagba ti won ni baye ba tin ya gborogbo ju ati ma baye ni ka ma ba wa leyin gede ngbe lasiko ta wa yi gbogbo awon ilu pata to ko ninu ni won ma ninu sugbon ki se pe a ma pa waya na ka akiri o to awon ogun ati ndako to pe won ma se bayi to pe o da ele mari waya e ko ri pe ina nton ni alagba ti pe so re di mo ni to ko to je ikora ni jopo fun ilo siwaju ti o le wa nigeria to pe national engagement for shop e ti won ni awon ajo to ye pe won ri so nipa fifi ina si awon ibiko yen rural electrification agency to ye ko won gbe kale nlo abuja lanu ode yi ti opo olukupa si so ona ta le igba to je pe ina mo no yo do dede lede wa nigeria to ri pe kin ti ina mo no ba ti do dede o ito raju wa yo ma buya re si bisa ba le lo la oke odo Olu e soli wa wande ranjo no wa kila bito me kwe opolopo awe da zo epe eri ti wongwa lukwa kada ti maruwa ti opolopo she na lo jepe wani awa she akila wa shukwenye no manu na lo mpawose ya ito ule she e mbale lo kiyoru wa soli me kwe konde epe ani no to yonjo kale ni wani ewo ito ajwa yobu yari da da eka no weiru njo la ro yi
1: Inu wane di gadi ato jade la ro ti toni wani uba bito bari la ani jurele iwa bi oba oni tiyo oma tate ni yoki ishi wa wo O ma ti oro igbateji go ipile Eko

0: kẹlu nan kẹlu fun lati fe ju eto ko yin lati se ro ke eto ko yin ko je pe yo tun la mi la ka se dada oni eto isejoba ohun o tun tesi waju lori pe awon ise akose to je ise akose meji le lojo to n dawole mokodilogun ti pari ninu re bayi be lo tun so ni ko awon ise akose je awon ise akose to je pe o je ti amuludun oni bakan na ni ise kan eto owo kan to na to tun je oni million meta lososu to tun ma fun awon ti won je awon arugbo ti won ti to je pe awon na tun je igbadun awon arugbo won la gbe pe won ma fun won awon arugbo to n lo bi egberun meji abo ti se 2500 no ma je anfani lori pe won se n gba ounje to won pe ni ounje arugbo ounje agba e to je pe atojule dojule na no ma fun awon ti won je arugbo won ni ounje o wa so ni mo pe oto ni million meta ti olososu won se fun awon ti won je awon alaisan to be nle osan je na jesus somonu te pe o gba awon alaisan to ba je pe won gba itoju nbe na lo je pe won gbe million meta kale fun won lati ma gbo kata won be ni awon ti won je agboje gbesule apc to nbe ni somonu alaye matai bakari en to dari awon legba sofin right on today james oyeyola ati iyaloja general oloye mrs modupe olufojude won gbori fun alaga na fun ise agi to se pe mo ti ro mo n oriru wa si ni ri mo ti ro mo mi oriru wa si ni ri ko yi po pada nse lo njoba lo kari aye tori bo se nko won ba ko be lo fu wa lo gidi mo ti ro mo mi oriru wa si ni ri that's great to yi alaga o dupe po lowo human rights monitoring agenda pe won se se akini pa ma wo awon alesa ti ma yin awon eyan pe won ni ilu awon lowo ta won se fun won pe ina o si dubo se n ba won se awon yi alaga na wa ra be ti gbo olugbe pe ona fe le gba te fi le da pada fun alaga ni pe e lo gba card di boyin pps gbe ti o ni ko to ni pe ifokosile on pari e gbe oju ke na gbo sita lati pe e gba card ke ba le dibo fun eni to yan o to ye opolopo yan le pe won wa nbe ti won gbere fun alaga pe iru eni ti a n fe re o pe pe o n se nse akiba e ti o ko iyan ara ilu kere na we iroyin wa lati iroyin yi lara yi
1: ninu owo ni gaja to jade laaro toni bi agba muslimi ba fe dajo ti o soju e ani halal halal pe on to pamo ojo olorun lo to o ma ni oro to nsele laarin awon omo bibi ipile ogun meji o ni eseto solomon adiola ti gbogbo e mo si yayi ati ari iyabo obasojo latari pe kini won ni iyabo obasojo lo nsoro kan o ni se ri yayi pipe soke sodo ni seku seye ni pipe iru awon eyan be ohun kin ba won se o nigbati iyabo obasojo to nsoro o ti oju e ri o ni se mo pe won o je ka dibo abele ni ipinle ti ogun pipe ohun ati yayi yayi pe ohun pe ko wa se atile ifohun o si so awon gbedeke to ohun fe lara awon gbedeke akoko na ni pe awon to je alatele ohun ipo o ni e fe fun won iyen ode ni o elekeji kini wo na fe se fun emi na odi meji eleketa o ni gbogbo bukata owo to hun na ninu ibo abele egbe oselu apc ti won fi je ki adibo o gbodo fun mi ni owo mi pada o oni yayi kaka ko soro oni ko so nkankan oni ko hun fun oni ose meji o si gbiyanju pe o da ki sese kese na ni ko se ohun to ba fe se mo fun eni ose meji o oni eje mo pe yayi ko gbojo ohun woro awon mi to je pe ala to je pe alatafo ohun o lo lan ba dunadura nipa to si ri pe eni ta bori eni o ba ka se danu en ta tori e se ari ki lo nse lo ba fi yayi sile o lo ba ba tito ohun lo o sugbon gba ti yayi nso ti e ni anu ode yi nigba ti awon iya laje ati baba laje ni agbegbe remo te wa se abewo si nile to nbe ni ilaro o ni se ri gbogbo to nta fohun o ni won wo yanyanyan si owo ti ipile ogun pa wole pe won o ni nkan kan lori to lo se fun ipile ogun wa ni se ri iyabo obasanjo nti e pe awon owo kan to nbere to won ofun lo ya ko lo darapo mo egbe oselu apc o ni bo se nbere naira lowo ohun lo nbere dola o sugbon gba ti yo fesi nti e en to je gomina tele nipile ti ogun to tun je adije si ipo senator to je pe kadara o se lori alagba gbenga danel nibi ti won ti siku ana won nilu ibara ni anode won ni se ri awon kan won pariwo lotun won pariwo losi sugbon nkan ta won mo ni pe olohun oba nikan lo me je odi gomina nipile ogun bibu wa lodun 2020 pe awo e ba ma pariwo koko awon gege bi alagba gbenga danel se so nibi asegagba oku ana won ye abilekan sabina ibirunke opawole ni ibara baptist church to nbe labekuta o
0: koko nu we royin te si waju bod fm law 92.9 radio person wa po to kari aye nu we royin nation la ro yi oyi kan ni awon ti wajo gbontarige to de egbe se lo progressive congress le alagba star okichuku won ma ti ra we be si olije nu pale we go se le dc to gba ko je gba keje ru wa nigeria atiku abaka won ni agbo ipe e fe dije nu pale lu 20

0: 27 ipe esin pe pariwo pe sa fe ja ijoba party ko lewo egbe oselu APC a po pe ke ma se be sugbon a ki do bale ko na loju ori do bale la wa o fe lawo egbe si ni e ma danwo kini di re e ti e yonda fun ekun gusu na ko je ko won ma pari odun mejo won tori pe nigba ti awon ekun ariwa ti won se odun mejo won pe asiti won le ti won fi se o ti wa to asiko fun ekun gusu na ko na pe ni lo de kini ogun lenu enikan e apa kan ti se e je ka paki na pari e sa re e wo la ran so pe to dodon e sa re ga ijoba party mo egbe oselu APC lowo e to je odari agba fun ile ise voice of nigeria tele ni na won so di mo pe awon royin kan ile to wo de kan to so di mo pe baya awon gbiyanju lati lo baya atiku pe baya awon fe du won ni ko si nkan to jo nkan ta so ni pe ekun gusu lo se ijoba lowo ekun ariwa ti se won si lo odun mejo wo pe e je kekun gusu na ko na pari odun mejo ti e he to ba ti di pe to ekun gusu wa pari odun mejo e o le wa yo dun gba e wa la mo so pe to be ja ijoba papati mo egbe osulu APC lo ko ni lo wo ko ni le wo oro ti o ni le wo ni ero gbo iwe ero the nation la ro e ba ro yin be
1: inu wo ni the guardian to jade la ro ti toni won ni maro iyo to ro ki ko yojo maroro won ni ke eyin ogbe ni won ni ke eyo jona eyin ose agbodo tori eto araje to lo lode yi ati on to nsele ni ile wa ka fi ba won mo wi o won ni esu oni gbomo pa lowo wa o olukoko ni ni ijoba ibile ana ocha local government nipile anambra papa ni agbogo to pe ni adazi ani won ni o ma na mo akeko to n ba wi o na pa o le bo se so di mo won ni oruko oluko do ni abileko ebere dim omodun meta di ni 47 won ni boye gbopo na pa lo na ba fara soko ile ise olopa to nbe ni ipile anambra oba ke si awon agbagba awon to je agbagba mazi ni agbe indigbo lo gbe te baba ari e ba wa mu won ni fun rara abileko yi o na ni o fe se ara erin lo si ajo olopa lana ye eberedim gege bi eni ti o je alukoro ile ise olopa ni ipile anambra to tu agbagba mazi ni agbe indigbo lo gbe te baba ari e ba wa mu won ni fun rara abileko yi o na ni o fe se ara erin lo si ajo olopa lana ye eberedim gege bi eni ti o je alukoro ile ise olopa ni ipile anambra to tuku ikega se so o ni fun rara lo lo si ago olopa kan papa awon eka kan ti won pe ni safety protection squad ipe file lo lo fi are han ni ago olopa ti won pe ni neni divisional police station won igba to debe lo ni emi ni o ebere dim to na omo pa o ani eyin oluko e sora e gbodo tori boya nkan to sele laare eyin ati oko yin ninu ile ke ma fi kore mo awon akeko abi won o so owo osu aboya ki owo osu wa ko ti kuro ni 70,000 minimum wage ke o pe e lo mo yi pelu gbogbo ti mo se fara ti won mo fara bale ko yi e tun wo pariwo e tun ji o ya ko two omo mi lagidi to ba ri ko for two kiri ni o ma ko e so pe o wa ko two te o ba ni suru eyan le na olohun ni tobo pa lowo wa won ni tori ide yi e gbodo sora yin won ni abile kan ebere dim fura re lo fese are lo si ago olopa ni bayi won ti tari e lo si ile ise olopa to n gbejo iwo daran e to je bi equivalent party ni odo won ye state criminal investigation department to n be ni oka ni ipile ti anaba won ni bibe ni iwadi o ti lo boya omo omo ni boya kora ni abi boya omo na ti laisan tele won olopa o ma se iwadi o e so ni gbo pa lowo wa o inu were the guardian lele wa
2: Adeleye ni Tokyo, iwe shaka ara ocho, nibi ti wati mati fite do, ni patashi to jwa anwa ime raise, tabia ime rin, kanya kusa, aru tabia ise se, to sheshe vere, tabia ni to ti jo yoma ta kusa agwara, ori shuke shuke, nari, shajuma ro ti joko, ofe di de duro ono, ofe joko, wala, ofe ri, obu, ofe lo vya, niya e rumba o tori ese, omore, tabia bi re, shajoyo, o lo tori ese, to sato rile se, fi uro go, yo jo ye,

0: mọ̀, the red one, jàmbùlà bí àbára pupa lójoojúmọ́.
1: Ó ní bí.
0: Lọ́gán ní gbàrà ríro yẹ lágọ̀ọ́ ara ní kíákíá, ká lè gbé ìgbé ayé tí kò nílò rárá. Nígbàkúùgbà tára ríro bá fẹ́ yọjú pẹ́rẹ́, òògùn M&B paracetamol, the red one, jàmbùlà bí àbára pupa, ni kó o fi dá padà síbi tó ti wá. M&B paracetamol jagun labi abara pupa dara fun afebi re o si ma ni irora ati awon ojojo kekeke wole lowo kan para re bata popo leyin ojo meji tete kan si dokita re M&B paracetamol o ma fun ni itura lagan lowo kan
2: okonu wero ina le ngbadun bond fm lawa 92.9 radio feso apo to kari aye ba se nte siwaju la re yan lati ma dupe lodo lona ba ka ma dupe lo gbe yin ma je yan ten ten polo ja yin ati gbe yin ten gbe patapata ataje gbe ma ta o ka to wo abalagbe e wa happy birthday to you sir professor olusoya dean college of engineering bell university of technology ni ota ini e se ojo bi eni to je agbo na ni kan lara awon amoju ero wa Bayonle Olawoye o na lo ni ka ma kin professor olusoya pe te ba lugo odun laye baba eh eni ni ke fi ategu atepe le se teno
3: a ti wa ni abala agbeya o nti a si gbe o na ni oro omi yale agbara ya gboro to nba awon olugbe finra o ti di kari aye aso ni sugar bo se nsele leko lo nsele lawon ipinle gbogbo ijoba papo goni ipinle to lo bi meji di ni ogbon ati olurewa abuja ta ba mu 29 37 o ye ke ogba he yen ni pe omi yale agba ya goro o ti ni A1 asteric yo lo ki o dabu awa ni se awon eyan kan fi gbugbe won le ni ke bi ijoba awon ipinle se nke totan pe e sa sala fun emi yin bo lo fe sa lo kini amoran ti eni fun won e ma lo pe lo yeru oyedokun lati sase ogutade e kojumo ki ijoba pese ile olowo po fun gbogbo awa mekunu jake jado Nigeria ki a le sa lo sibe God bless Oke Ogun ati Nigeria
2: e ka ro abere gbolo ati abiodun aje bori ogbo lati agbara ona abayo ni pe kiko ta ma wa kaakiri gbogbo le
3: e ka ro aku ose tutu gbogbo won na ti mo iru agbegbe ti won gbe ki won wa ibomiran gba lo fun igba die lo ma pe won nitori o dara ju ki won padanu gbogbo eru won iyen ti won o ba padanu emi won sinu agbara yi ya bolu osun soya lati ibaruwa inside
2: alaja abasi oleda komisa lati odo erun igodo nko te gbe yawo laaro yi oro to lagbara gidi ni o ma ya mi le nugba ti oba ba nso ni mo pe ki awon eyan kuro nibi ti won gbe lo si bomi to je pe ko si ile kan ta le to ka si pe oje ile mekunu ti ijoba ko awon ile ti won ko ti won pe ni ile oko ku ile olowo nla ni o ko si mekunu kankan to ni anfani si ile won yi ka to ma so pe boya nigba ti ojo ba de abi ko lorun sasa anu fun wa ai ni be ro lorun da wa laamu pupo lo le de wa Nigeria ona ba ni pe ki ijoba ki won ko ile repete to je ile olowo poku ni tooto fun mekunu ko se ti o fe gbenu omi nigba to ba ri ile olowo poku God save Nigeria alaja abasi oleda ko bi sala lati odo erun igodo
3: sabano adisa kete pe alago lati show lance street elomi ti romi ko ni oko ikun ko to gbin epasi o e wo awon ile ti won san feel le ti osa to je aarin osa gangan bayi ni won ti wa yanrin ti won tun fi di omi ta re wa ra ni egbelegbe million won ti ri nle oko to ko sibe ko lo ko sanu wa olowo fowo ra ku o
2: osupa anabi igene lati lasamaja o ye ki ijoba wa ona fun omi ki omi o ma ri bi ki omi o ma ri bi gba lo ti omi ba ri bi gba lo ko ni si wahala kankan mo o dabo
3: afa se wa alagbo lati oro mola afofa lo po o opolopo lo jeun yo to awon fe lo gbe island awon fe ma gba tegun okun isoju ina ni won se n wa yorin ton ba yin te sori omi te si ra ojo wa de onile nbere ile e kini ti wa ni wahala ta wa ninu e olodun ko sa
2: ari de ma pa tun se lu mu se je ki a mo bi ti a ma ma da ile wa si ti a ba jeun tan e ma ja da idoti sinu gota bi oju titi on ton fun mi yale agbara ya gboro re a mo pe ijoba nse gbogbo ti won le se sugbon e je ki a sise papo ki omi yale agbara ya gboro ma ba foju wa ni mabo o si le kan ti ijoba fe ko pe ka lo ko sibe o tori pe ta ba ni a fe ko ki ijoba ma ko ile ki se imoran akonju gba o God bless Nigeria. Ari ma pa tun se mo se gbe ga lo Eko Ajimose ni.
3: Bond FM ku ojumo yo ju se fun yin o. yo ma juse fun yin o ami oruko awon ni pastor toyin alabi jp lati koka oro mi yale ki je ba pese aye fun awon ti o kan bakan na ki awa aralu na ye da idoti sinu koto idaminu god bless bond fe iludun oro and nigeria
2: ko ye ko ri be o ori bi be ko ni ogun ori bi fo ona bayo ni ki joba eko ba pari koto daminu kaakiri ilu eko gebi kana awa okan la won se tourism bare odun keta ni ti joba dawole ise abo ni won se gbugba agbara ojo dimo ejigbo ona yi lo ngba e sa nu wa omi yi pojo God bless Ilobo Osun Alhaji Saladin Opo Eleha Orisun Bare.
3: Chief Lugmon Aketepe Olota ti Ilu Mushi. Sebi won ni ijoba ni awon ile kan ni agbogbo Igbowa to ma nko awon ti wahala ba ti o ma ko won lo sibe. Ti ijoba ba si ni anfani si awon ile ti won o ti ta ki won ko awon eyan won yi lo fun sa die ti wahala fi nsele. Chief Lugmon Aketepe Olota ti Ilu Mushi.
2: Oloye Jeli Jonu Abodun ro JP Oba Ile ti Ilu Ijeduro Chairman Coordinator Lagos Balance Forum. Ti o ba da bi eni pe nkan ba fe poloku musu ona abayo na nla wa. Ona abayo ti ijoba we pe awon le kokko se lati ma je ki emi awon eyan ko sofo. O na ni pe ki won pariwo pe to etete kuro ni ibi ti e ba wa ti omi ba ti njo yin lenu. A le ba ijoba wi fun eyan. Sugba ma ara wa ebe si ijoba wi pe o dara ti ijoba ba le gbianju ati baba ko ile repete to ye pe ile yin yo je ile iya soto fun awon eyan ti omi yale agbara agboro ba tin da laamu to ye pe ni kete ti o ba sele bayi ibe ni won ma sagba lo God save Nigeria Oloye Jeli Jonu Abodudo JP Oba Ile ti Ilu Ijeduro Chairman Coordinator Lagos State Balance Forum
3: Imam Alaya lati Makoli ijoba n gbianju awon pump station ti won se si arin gbugun Eko bi ilu birin ati agbegbe eti amosi ti won tin ta machine ati awon ero generator mu ri pe ise gidigidi la won le ma se sugbon omi to ba mo ni won la re lasi o to ba ti a di pe awon omi yo tete lo e je ka sa sala fun emi wa o Imam Alaya lati Makoli Street Motion
2: Ibrahim Olabamji Otaro Dorile Agege pe to Mr. Tunji Olare ko pelu Abiodun Fadorunso agbeye o toro yin nipa oro mi yale pelu koto daminu ijoba gbianju oke Olorun sa nu gbogbo wa ni o pelu ero buburu okan wa ijoba nse nkan igbaye gbadun fun wa se ijoba na ni yo ma ba wa tun se ni foloro si lo po laarin awa araalu Olorun agba akoso God bless Nigeria ire o
3: Sheikh Olawale Timi si u se ojo prayer warrior Olorun so go street ni motion eje ka gbo ikilo gbogbo bi won se ni ki a sa sala fun emi wa ta ba ni bi ta ma sa lo eje ki a tete sa lo lawon bi ti omi tin da wa laamu a ni sofo emi o ami
2: evangelist ajafia yomi di ajege e ka rosa e ku usimi ana ose ya dara o e wo se ri oro mi yale agbara ya gboro to nfoju araalu ma gbo ngba ti ojo ba ti ro owo araalu lo po siju o ijoba ko o
3: e wo eyan to mu oko le to fi sare lese se ka kiru eni be pele nigba se yan ba mu 500 million to lo fi ra osa to wa fi ile efunra re se onile oni wa gba le ni ki olorun ko saanu wa o Dr. Olasukomi Akoni Basoro Olabash lati Mushin
2: e ka ro oruko mi Olaye Tabo le lorile ki olorun saanu wa pelu omi yale o ti ba opolopo nkan je o ki joba ba kokoto agbegbe wa gbogbo eyin oni mo pe omi ni gbogbo Eko ki olorun saanu wa God bless Anodun and Nigeria
3: ya Ismaila lati ba ole mo ki olorun ko saanu wa ni o awon mi wa je pe amuwa olorun ni sugbon awon mi wa je pe afowo fa ni o kama lora eti osa kama lora awon ile ti won sa fili gbopẹ boya onile afẹ bere ile ohun temi ri si ni e awon fe pe amuwo olohun ni to pe agbegbe won eje ko saanu won sugbon awon to ja fowo fa won lowo lati gbo hoteli ki joba ma fun won ni ile ofe o
2: Alhaji Shamsuddin Ajimomu ya lati Somolu oga mi doctor lati jende oga yinde se bi ijoba ikunle Eko ni relief camp ni ilu mi agbowa ekosi ki won ku won lo sibe olorun ati iso re so wa o
3: ah mi won olorun a fi iso iso abona ba nso wa
2: mbona
3: ka ma so ra
2: Alhaji
1: 9
2: ah iwo la ri tele eh Alhaji wa ah ogunji mi olorun de gbeda e ka re ojogbo bond fm oro te nso yi oro to ni kini ni ti o ye ka fi awewa mo ara ojo ma ro die omi ati yale omi ati japo eyin ori pe owo ko to daminu lokusi opolopo canal lo ti kun pe pe won o ti ko opolopo ko to daminu to si nbe ni awon agbe na lo je pe o ti kun afo ki awa ara ilu sa epa ni ka ni bi ti kaluku wa ifa wa batimo ka ri pe afo ko to daminu ki yoku wa ko se owo ijoba lati ku canal e ri pe omi yale agba era agbo yo di aseyin ki olorun ko sharifa god bless our land god bless nigeria omo wa abo gunji olorodo egbeda atojelu sasa
3: o na le ti gbo ijoba enforcement ni lati wa lawon bi te ti ya soto to je wetland pe ka won ma ko lesi so pe to ba sele ina lo ma pe je ki enforcement ko wa
1: olori olori na lori ma
3: eh tori na eh eh awon bi to le pe won ni lo ran lowo yin e pe si lo lowo fun won
2: e seun o tuji olalekan lo ko mi
3: abiodun folosho lo kan pe pe ntete
2: si adupe lo ade olu okun ade na ate olu okun na ire o
4: Nosey say this big bull bag of rice no get the new big bull holographic seal.
5: Introducing the Big Bull Holographic Seal Tape, your favorite authentic Big Bull rice, 50 kg and 25 kg. Now with holographic seal tape, this is to ensure you get the premium product from Big Bull Rice. Do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken. Big Bull Rice, tasty rice nourished you.

lo se ma je fun yin lagbara eleduwa re come o bi yin nuga re ma ko ogun mu si o sa re lo se ma je fun yin o baba dami nuga properties a emo ta o alaji gova kesta keshuro pastor sunday adetunde alaji adiola lawa warrior ni gbogbo super ati alaji saidi ekin akeje to je olorin ma lawa gbogbo ni kokoro akeje e kuse ta lona o gbogbo katagwa mu buro yin o o sa re lo se ma je fun yin ko si asopo mo lori eto o ye kin lo soje ni lodo awon saajo labi victor Alaji Komi Abdulrasaq Adetola Alubaruka Adesensi Alaji Kamoli Bakari Fafika Moli ati Alaji Jami Adeyemi Ogun Babaruka asiko ni ogbanyo Alaji Sule Tintin mo ni fe kon mo fe je fun lo todi e to de ma ro ise yin lowo Olorun a de ma ro ise yin lowo laje Olorun baba bolu di great lo todi e ba so fun won pe to ba dori eto ilola ki won pade mi Comrade Abiodun Suraj gbogbo ayi mo si suru tu lo todi a jo sise yin ni o mo wa so todi lojo bo to se to ko ja lowo ro le ati Comrade Badmus Adekunle Engalon Aju komo Afiz Olariwaju Sunny Laredo Baboja ati Alaji Tafiga re wa lerun fa ore mi o ka lo ni ma po to pe ma be je sa wa ye e sa lo ni ri kokon ni lo sodi mo se video mo ya photo la go be babo mi ori kokon ni a ma fun iyanjo yen ni lo je e le sa lo jo yan dugun to wa ni ori ta bra yen gbogbo je lo mi yen e wa pada to so e je ma lo lati ba jo Oluwa fun lati lo lo keto yi ani won le ni ba ti wa sun ni oko abi yin e gboju ara soke ni oko yi won le ile igun ma sofin ilu Abuja ni wasu lowo eto re ko ba ti wasu ni oko bayi abi ko lo ga ni oko 50,000 ni bayi e ti gbo oro nbe lori awon te yi 50,000 ni pa lo ko lo so oro nbe lori ati pe ejo ofin lo so pe ka awon se fi ma de ona ipinle mo e ti gbo e ma tele to lo se yi te ba tele to lo se e gbo mirin mirin adi oluwa ri folani oko e lo ko temi da bo so da

0: ti wo awon omo yen ni e o ariwo to ku o lorilede brazil o ku o lorilede argentina ariwo yen di wo lodu awon omo spanish e ka ro eyin ololufe eyin ti
1: barcelona
2: barcelona
1: eyin ti argentina eyin ti england ni usa
0: football america ko si ti football gbe to tin
1: goda ni football atun kin be
0: spanish lo wa
2: ben ben ah
0: e wo boy e wo boy
1: se ani ani
2: argentina wa di iko to je pe ko le gba ball ara
0: awon lo te je
1: te egun ba je egun lo eh a mo pe
2: mo ba so ma so pe oga wa
1: sogun
2: mo ba wa messi
3: oga wa nu
1: oga wa football so pe ta ma bere pe se o gun anu football eleyin so
3: no bo si le ah we yes be gbe to ba ko e won so ni pe ah ta ba le ta mo yi in kan ma lo lara won ni e yes na o be gbe to ba so ni
2: bo ko tu wa ko si aje
3: spain
2: bo ko ko pile awu bo lo ti ro won mo
3: bo se npa ro ko lo ko mi
2: won wole
3: ja won wole be run wole ni
2: no no
3: lo sele
2: e ja pa top please England France
3: pelu goal me wa
2: mefa merin ele mo pe merin ni first half
3: like you got the ball aje aye France
2: godo godo country
3: won ti ti
2: ibo ni gbogbo awon performance ni
3: gbogbo wa
2: ni gbata ni ilu e
3: a ko so be ni
2: gbata ni lo won
3: ni gbata Ibrahim a ko so be ni sori ati le mo so pe akoni mo gba fun iko
2: England
3: France ni mo ri bawi lati bere pepe ide a tumo ni pe lo se ni gba mi wa se pe ti iko ba win le lo to win lo eh ni mu asiri bi ti won ku si die die kude kude yen o ye ko te wa ya re ri arin won so bakan bakan kanu no igolo kante ko te ba ko awon so pe ojo ori e da ojo jagba ni kini awon mo di game play ronaldo n play don messi play la leje ori won yen e wa mo pe arin e wa so ti ngla gba lo won ogu arin e pa na o se kan mo kan wo nu won jade sere ni arin e wa so sani for so to le di ball mu fun yin mo e wa fira le be in ko je ki ro e di ko go pon be mbappe fe break record
2: Ori
3: ko ko le igba ko le se. Ori an ko wa
2: se
3: gba da ni ko. O mo se ja
2: ko ja ba da. Ko ni ti fans awon ka ma ju bo yen fans ni. Bo spin ni kini o. O ti je tikita ka.
3: Tikita ka ni.
2: Ti de positive na won se.
3: O ma gba ole ti ba yen. Ta tikini wa wole.
2: O sa shot. Ha o bu so fota la potential la no.
3: Be na. Me yo ti no le wole ko bu ya sa shot. Ki lo se lo ku ya sa shot.
2: Be mp.
3: Ba wa ti.
2: Ah no no.
3: Williams
2: lo para gbe
3: asise o din lewa
2: iwo lo para gbe ja se tabo lati ni a de tikita
3: ko ma gba iwo nu tin ba won fe ki pon bole ni mo to de
2: o Barcelona ni
3: bo je
2: o go gbon omo to ame omo te
3: omo ba ko ti mo ko ba inu le na tin gba bolu je won tin se gbe so ko ye ko ni ra fun won
2: o lo won lo gan but mo ki clear ni bati
3: oun na mi kan bale o ti e se dada ni Champions League oun na lo gba ni La Liga oun lo gba ni club country e na oun na lo su score ju de pe o ti kan bale o wa tun je papo pe na oun na tun ni
2: eyin Ibrahim
3: ni assist na Michael Olise
2: Olise
3: to fi tan bale
2: assist e oun lo gbe
4: oun lo gba o de tun break record to ba tele tele tele ni aye ta
3: ni world cup
4: to ba Olise 7
2: England ti lo de te ti lo owo te le ni top league te le lati bere ko
3: nti won lero ko ni won ba ni o nti won lero ko ni won ba ni o ti wo pe ba se mu lo ba se mu lo mu je mu je lo ma pada ri sugbon ngba ti won koju yari ogbo ko ko le pe te ba n gba ball lo ti won ba n se bi a bi referee bun ko pe la fun wa kan e ma ri pa seyin de lana e na won blow back fun
2: ko
3: ko ba le pe ele ile ama se pe o wa
4: ba won se pe
3: gida gida ko o ja re ba ni so pe won wo no
2: ko te bu eyin rara
4: England ni don go ni ka ni pe England no ja re to ba
2: yen 5 minutes ye lo tun ma mo pe ya body ma lagbara
3: eh no le mu ki lo na so ma so won pe wa so won pe ohun wo ball lo so pe eh ya re ke no score to de pass no defense eh
2: ki le no defense
3: ah ki le wa leyin
4: o wa o te
3: yan bo ju re o ko ti wa gba lu o le jade to wa seyin o le jade to wa
4: baye awon emi ni tabla pico awon molina awon to wa legbe meji o le jade to
2: now how are we
4: baba ti won tun gba
3: yellow card
2: ib legit how by pe fans o pa di spain nanu e
3: to ba pa di spain pelu won ba ti spain gba bi won debe yen na o ise ti fans ti se spain lu won tori pe fans na ma fe ma di be only attacker no but attacker won won ri lo dada to bi fun gba seyin ta ti lawo de yen o wa le defender kan se change won ta ba de yen to ba de yen
2: ni
3: tun ta ri ta koju yen eh eh won gba de bi pe won le koju iko spain to spain yi won se kon dile pa won jade to wa wo mu e ni o
2: pupo
3: o ma gbe e pa won de mu e
2: won
3: ti ba mi feeder lowo gba to ba play kata
4: what go to ba
3: two ma tutu win for the ongba mi fi ogbe to ma play kata ni
4: tournament
3: ba si ba mi fi le lowo e o si nkan kan mo leyin
2: kukurela
3: kukurela
4: o ni o
2: o ko kukuro mo ye
3: ma kukurela
2: mo ti di tanda ti lo so lo score
3: mo ma se teni e
2: o ma lo nja de ko lo seyin o ti do si waju
3: mi yi re ki
2: so boy e defender ni
3: o ma to le n to le mu ko si mi die fa fun yellow card
2: ki de
3: ma wa
2: ki lo di teyin o se wa lu dada
3: a lo won lo won lo won

0: Nigeria wo le wo e ka bo pa so ko wa le se bolo fem 2.9 lo do World Cup to gbenu tan na la ni ka fenu si ka le so die tori bo se lo na no yen o se ko duro na bi ti won ma so ni gba wa gbo bodu ti won gba ifi eye na ti won fun ni best player yi to gba patawura ko lati menu ba ni kokon yi to gba young player na ati menu ba la ta ro be an fo ko ba wa bo lo do ja pasipaaro ha ni ka wo na awon gbo bodu kan lati ku ninu kokon bo si ko mi I'm going to go to the hospital. For Arsenal, won ti agree labele bo so wa se bi se lati pe won ba confuse omo yen pe oya ogbeni ma bo odo no ni ba ba ni ro ti mo ka ko ti si club to club agreement laarin Aston Villa pelu Arsenal sugbon laarin laarin agbabolu gangan to fe la yen ati Arsenal ara ke won ti ye po be but iko to beta e ba du na dura ke so ke si le nbe ibe ni je si gba wole pe awon abi se go ba kan na ni go ba club lo oba club so na oba cream na leyin ore yen so aroba e ba bolo so pe awon na ni die o sa to nbo yi lo ta awon lo champions league sugbon lati pase awon le lo o so confuse omo yi omo yi si gba pe lo to ya o ma
1: lo nkan ti champions league gba player na lo Arsenal na ni pe won le offer ni champions league lo to sugbon already lati so yi ti Aston Villa fe gba Aston Villa so to 117 la won ma gba pe ni dali je ti de wu gba ilo le beta ye te beta ile re gbo yi
0: Ọlọ́run ṣàánú ni. Ẹ
1: mọ̀jà sún lọ́dọ̀ olú
0: ọ̀gbọ́n. Lọ́dọ̀ olú ọ̀gbọ́n lọ́run.
1: Ẹ mọ̀jà sún.
2: M&B Paracetamol, o ma fun ni itura lodun lowo kan.

0: ti Friday baba ku ni mu je ojo aba meta Saturday ni baba ku ni lo bise amo ije jawo pe lojiji ni baba ku di bara re lori busun ni lewo so igba ni baba ku di se wa gbagbe pe ati je ati mu se pataki looto baba ku di gba wi pe ati je eyan se pataki looto amo ilera ni loju ninu gbogbo e ai gba mi alejo mi ma cross yi gbogbo e erun ba won o ma so ba yo so ba e lo nfo korigun merin ara won erun ba yen fokan ba igba kon se ma wa kori ke awi e fokan ba le olohun lo ba tin be da se yo ba yin baba ku di o mo da to de re wo so o ya to se baba ku di da ku o ya tun de do baba ku di collapse o ya to se gbogbo okan aya baba ku di dede se pa baba ku di o mo to nse mo Babakudi ti wa gbagbe pe mo fe lowo mo fe lola alafia ni babakudi wa sari e e sa sanu tori olohun mo fo olohun be yen toju mi ni babakudi nparo yi o tumo si pe o ba doju gongo wa gbagbe pe o fe lowo o fe lola o fe roko o olohun ma je acha isan wa gbagbe pe o ti e nile te yo ba ni jeep mefa to ba di oro aisan oro ilera wa gbagbe pe o ni jeep mefa o ani e fi jeep ile ewe lota e lota e lota ani kin ti lalafia yin tin ba lalafia yin lo ira mi olo ma je ki oro wa di ta ma taun ni wa toju ara wa aje ma so ni ye pe kani baba ku di ninu toro ko bo ti baba ku di nkojo ibi ise ebiri so pe ni o ti se eto ilera eko o ti lo se abiyewu ara o baba ku di oni ribe je gbo toro owo ise baba ku di se latojo aje monday ti ojo aba meta ko ti gbo ojo aba meta o won tun yakun lati so owo lewo so ni tori odidi osu kon baba ku di pada lo won ni eje ti gbe la baba ku baba ku di otu ni je o ma ya mi lenu fa won to nse ebiri so pe awon to nse lile won jeun e lo wadi awon to ba nse lile to ma jeun bi gari bi epa awon je ti o bo si won ni ave to ja ave jeyan ave jeyan won ti gbagbe pe un te ba je le ma ju baba ku di den to je pe iwa npe ore npe bi pala apa awon omo re o ka lati yawo lati fi tojo tori ile iwosan mo fe le so pe ile iwosan ile odajo ni ojo ti dojo ani e lo deposit 300,000 to ba ni pe oro ti doro pe lo olorun ma ja asaison olorun ma ja asaison e ba n sa mi ya alejo e ba olorun ma ja asaison aison o kere aison o po aison o mo ni won aison o tobi aison ha aison hu olorun ma ja se gogo aison to ba ti won ti ni e lo deposit 150,000 200,000 o le nu olorun ma ja se gogo re ori bi fun aison buruku ma ni akodu e mo akodu yen owo a ma se wi wi bi ba re pa awon ebora ni ti soke ni ti lore a ma yi yi yi o wa ni lesun orun wa wada ma n bere pe ki lo kan akodo atorun iko n be se pe akokoro eyin yinka yinka lo le so abokin lakokoro ko si eni naa laye ibo ba lakokoro wa lakodu ikonu meji ati ati muyanri ni eni meji ba mu ikani efurasi bi ti n ka yi e kaabo sori eto wa eto yin ilera eko lati ile ise bond 92.9 ope pataki o lo si ile ise Lagos State Health Management Agency LASHMA ti won se agbatere eto yi si dupe lowo olola julo gomina Babajide Olusola Sanwo-Olu ope pataki lo sodo Olorun Oba to fun gomina ni ogbon imo ati oye ati arojinle to fun won lori ofe ati wo pe eja toju gbogbo olugbe ipinle Eko mo si dupe lowo eni ti gomina wa fase na le lowo gomina ti o se asise nla e mo to je so be boya kan gomina lo wo pe okunrin lo le se ni boya won oba ma re se boya kan gomina lo wo pe n to jere ni pe ibo ni eja ajo wa se boya ko ba ma re se o amo emi o mo bi ti gomina ti pade mama yo alejo mi ma eyin ati n kan gbo mi ali ma n gbo mi tumi ni n gbo mi yin ka o ibo ni gomina ti ri mama wa Dr. Emmanuela Samba Wujade tori mi mo mama e ko to di pe le ra e ko de amon gba le ra e ko ti de yi le ko yo to ba soro ps o to ba mu ps meta bi mama o ba se ele ti o ba sa lakoko won sa lakoko abi mo paro
1: yes e paro
0: bo ba mu number 1 number 1 na ni wa mu number 2 and 3 awon to ku le jadu
1: yes
0: amon le ko yo ps le pe ogun o won le pe ogbon o won le pe egberun kan papa PS to sise to mama wa Dr. Emmanuela Samba emi o ti ri o mi fi lenu o ele je ba le ri e le pe wa si wa tin pe a eyin tu mo ps kan to le sumo won amo to le ba won e gbadi o shi e ka bo sori eto ilera eko ile ise bond 92.9 ali jomi se wa pa ma
1: wa pa
0: e ba su ni e mo ni e se njo ina te wa ni e o e be fa ko si mo apa e ma mu awon re e ma gi lori mo apa e ma fa ko si wa ko si ah ini yin ko mura ile o ah e wa ndaru ko ile kun re re ma
1: e karo iko oruko mi ni koforola ojo lati lashma
0: cheri cheri e ara le se tin gbo oruko mi ni koforola ojo lati lashma e ara le se e ti roti won e roti nje oni ah awon gbo mura ile anti koforola ojo se wa pa ma
1: wa pa
0: anti koforola o e ka bi te wa ojo mo be se soro oro yin yo yato si bi oro olopa bi e fi pa mu bo ba mu e bo baba bo ba bo ba mu bo baba bu lese bi soja bi air force bi gbeyan fe mu boko haram loro yin tori pe e ka enforcement bi gbe ofin ro lewa lekun rere e ka yin yen se le ba mi so e ka te wa ise o le nse nbe
1: okay mo e ka wa ni lashman ya ni regulatory officer regulatory ham awalama lo so hospitals and facilities awon cps tamans of fun gbogbo
0: o cp commissioner of police
1: no awon pharmacies
0: community
1: pharmacy wa londa wa iwo awon to ba ti se dada ama yowo kuro ni awon hospitals no awon release wa to ba lo so hospital to ba ni issue ko ba ni complain awa na la lo visit be mi wa we se wash ma lo be la ro ma lo so awon hospital
0: sa wa binu se ise yin de bi pe ile iwosan ti o ba te awon ni bara lorun e ma yowo
1: ama yowo ma di list won won tun ma lo la ro yin se awon release wa to ti report awon
0: so ti e boya gbogbo esun tankas won lorun yen ki e gbogbo lo Eni agbara te e kon so wi da
1: No ama fun o ma fa mi no penalty no awon general ina won ni penalty
0: E sha ma gbe fun Messi ko le score e ko o de nu le lana ni
1: E ma awon penalty o di pelu e se te ba se lo ma fi joko yo mi kuro oko fun ni won ni oko fun ni penalty pe ye bye bye o abi ko ko gba awon ero ni kuro ke wa mo be se ma get won pada
0: Kini le ra iko ma
1: Ile re ko di le ra madam dofo ti awa ti governor ipile ko se fun awa omo eko pe ko ka fi ma toju ara wa owo yen je kere die die ni because te ba so owo sikini ni owo die e ma lo fun owo yi e ke fodu kan ke fi le toju ara yi fun awa ara eko
0: egboro baba kudi ka lo ti se lera eko ni baba kudi wa de nto pe iyawo e wa lo ta isasun lati fi toju baba kudi bo wa kudi o ba de se bori o ba ru enu o je baba kudo ba se yawo ni je omo ni je o wa lo npe bi on torowo on pe ara on torowo on fe rogun on fe se gba o de wa lewo san ti o ba si deposit owo mo ka lo se le like o baba kudo lo ibe o o sokan gba ko ni baba kudo ti wa lewo san bayi to tumo pe ka lo si se le like oni abe le like oni itoju baba kudo ma wa ma e ma binu ma mo sa case pe lati bi ipari odun to koja ko ni yinka ni le like o ti bere si ni gbe ofin ero pe o pon dodo fun gbogbo olugbe ipinle eko lati ni eto madam dofo ilera ta mo si ilera eko for all Lagosians not just Lagosians but all Lagos residents to ba ti mo pe eko lo ngbe o eko lo nsun ninu NIN ni address ibe eko ni abi ninu driver's license address ibe eko ni
1: yes
0: ninu gbogbo to ni address eko ni elomiya ni eko ti mo n gbe eko awon eti ipinle ogun eti togeti lati to ba chat je
1: lagos state
0: abi ki ba dagre eko sumo border ju be lo ko sumo be der republic to ba chat je lagos state epe re ko bo si togo to ba chat je lagos state adowa e to ba chat je lagos state ti o koja ipinle eko abi
1: ben
0: oni eto labe ofiso be ni
1: ofiso be pe gbodo lo it is compulsory
0: ma se le salaye lekun rere ki lu fi yen so gangan
1: okay ngba ni July 16 ni 2024 governor wa sign executive order ni pe ki gbogbo are ko ni health, social health insurance lo
2: yes,
1: jebe
2: yes,
1: so number one do so npe gbogbo employer o sise o anybody o gbodo comply si o gbodo comply si LSHS law LSHS act ati NHIA o pipi dodo for everybody but o fi ni
2: to le lati le ile gbe ma
1: yes.
2: Ti bo le ti en kai ko tumo so ki se re mo
1: le se mo o gbodo comply so to ba ti se at least wari health law o ni need pe o lo kiri to ba ti so le nkan o ti so le nkan na niyan is annual
2: ma ninu nkan te so nsin mo rogbo kan mo jade o eni gbogbo en to ba ja sele to ni ile ise
1: to ni ile ise
2: se je kereja bi nla nla
1: o gbodo se fun awon employee e to wa nbe everybody o ba ma yes
2: eyan ra le eyan MDs CEOs executive directors eyin gbo ba yen o ma bo wa ni igbofin ero se awon eyan fi owo so opo pelu yin abi se lawon eyan sa
1: no te ba notice ni second quarter ati se second quarter lo si gbogbo awon MDAs as ministry of department agencies ni alawo sakiri a lo ko to le render any services for any employer any ko ba je contractor o gbodo ni health insurance social health insurance
2: lo lo bayi
1: o gbodo ni e ba lo si infrastructure le fe gba contract o ma ti ko sibe where is your health insurance policy
2: bayi
1: bayi e lo se farmer any FFA register hospital on my bere lo won yin se ni
2: edro nte so si pe boya pe iwe kan wa ti won ni ka won bi mu ko fun mo ko wa lewe
1: a tin lo sawon schools sa se fe bere ni o ma bere o ma ko si
2: omo to wa ma wolewe
1: yes
2: obi e gbodo ni lashma
1: yes
2: je n gbo o
1: e gbodo ni social health insurance
2: to ba ya won ma to si yin o ko to ti ko bere si ni to e ja ite se o ah e ma binu wa owo lashma iyen ilera iko tan so se won to nu ni
1: ko won ani plan lori shiri shiri ani 15,000 naira fu single person in your kan to iti in your kan to iti in your
2: kan
1: ewo iye ni o odun kan
2: 15,000
1: won nikan kini mo fe register and same nikan to ba je pe mo ti wa ni omo atoko 55,000 family merin omo met omo merin atoko ati yawo so ti ba ni mo ni omo pupo family fun mefa oni 80,000 naira ejele se die die no a lori siri siri
2: e to de ti se to ti cover awon mo yen ko si wahala nbe bo ba ti bere
1: omo gan ni for everybody ni policy number
2: olo ma ja saison baba oni saison ye oni saison mo oni saison to tun mo pe aison baba ka yato si tomo bo mo gbe ko mo lo saison o cover omo
1: o cover omo
2: ba pe ya lo saison o cover ya
1: o cover
2: ba pe baba lo saison o cover baba
1: o cover
2: tori ko ni da ki baba se ki ya se ko ma se fawon omo bo mo ba ja so
1: o
2: si number yen o le si jama o
1: se ni eyan kan is 15,000 naira to ba je eyan kan le lo 13 yawo 13 ni omo 15 but te ba ti mo pe e ti fe ni yawo atomo te ba ti pari plan yen e le wa move so ni 55 to ma cover yawo yin atomo
2: o da lati ri daju pe gbogbo ilu lo gbon pa e tori won ni ilu ti o sofin ese o si o se mo ma
1: yes
2: ilu ti o ba sofin ese o si amo boro ba ti doro awon agbofin lo ma ni won o mo ko si ninu ofin there's no excuse in of the law that I do not know ignorance is not an excuse when it comes to law amo e ma ja se be tori ijoba ipinle ko ni fe ki ya je olu awa olugbe ipinle ko akiti o le yin se lati ri daju pe iroyin ilera eko kalu ki gbogbo eyan to je olugbe ipinle ko fun le mo pe ah ilera eko yo pon dandan fun awon ofin ni o se pataki mandatory lo ibo pe ko se ma ni akitiyan o ni lashma labe mama doctor amalala samba le n ko le n gbe igbese to ni be ma wi so ele lo alausa e je se wahala lo alausa te lo si gbogbo department parastata ministry 52
1: make 52 la lo
2: 152 se n do to lo si di ogojo ni o awon adugo kan be ti won gbogbo wa le koyi awon eredo awon eti omi snake island labapa se ti lo be agbado jaye ikola ikonikola se mo bi ikola wa mo lo wa e ma mi ni so
1: ona alakoko yen te ba tin lo side be yen ikola
2: e mo lo to e mo lo to e mo lo to yin ka bo iwa yen tin ba daruko bi kan yin ka o mo be se nko ilo gbere mi mo eya anti mi ilogure mi
1: mo ti gbo ilogbe yen ri
2: bo ona badagri ni
1: ona badagri eh awon team wa ikosha won si wan badagri ni jo friday ni jo thursday wednesday thursday friday ilere ko ya awareness na la lo se nbe
2: se ri pe awon alejo mi won pass da
1: da e ba ti lo si instagram e ma ri won ni bi eti osa e ma ri won ni badagri
2: ko lo be se ri pe to tun mo pe e o duro
1: ah duro
2: e n lo kaakiri la je ki awon ngba kon ni mama wa se agbekale eto kon mi mo boye ti dawe duro ni oni le jile ti won ni onikun kokun e ma oni kan ma pon le kun kaakiri kon wa te ma se bi rally
1: kan ma do
2: do do eh do to do mun do pe ni e lo to se bo ni se do to do e se nlo si waju die die
1: o se lo gbogbo en lo awon ibile en la se se ton lo kiri ta se ichichi local government ta lo ti
2: dagba soke
1: ta lo ba won chama local government se se ko da everybody an lo kiri
2: oda e se mo dupe eh anti mi e ja se bayi ma eh awon obere temi bere lowo yin ni temi rantinu awon baba mama wa won bele won le ma o le ma te won lorun tabi todo won le yato si todo temi e se je ka se oju ago e je ka won ron bere bere won lowo yin eh yato si yen awon kon be to pe won gbo wa bayi won le ma ti gbo won a so fun yin tarata pe e gbo whatsapp gbo wa o Mrs. Kofuro Laojo ni alejo mi eh alamojuto ti won se itako to eto ilera eko regulatory officer fun Lagos State Debt Management Lashman ni won tori no e ba n bere bere te ba n lowo Mrs. Ojo Kofuro Laojo toni lori 08181509290 08181509290 nipa ofin ti gomina gbe kale to pon dodo boye ni nkan mi te fe so abi nkan mi te fe bere pa ile bere no hello oruko imo mi wa o
3: oruko mi na sa ka re sa
2: okunrin lo ba mi so ya afak le pe
3: afak afak ya re sa
2: rafat crs
3: afak rafat are sa
2: are sa rafat oga mi mo kin bole tin pe sa
3: e se mo pe mi godwego
2: ni godwego a to si bi ni o ya
3: mo kin se le re ko ki to odun le ta bai so e le ti mo se gbe ni o ti
1: lo because kale so only be 25th yen si yen ma le lo because cut off day wa for every month is 25th kale so before 25th no matter send oruko yin lo si hospital general but nisi e ti so 29 oruko yin o le jade ni general hospital te ba lo ni Tuesday so e ma draw the next month ni ta fe mu yi August eh
2: won de la for me ni Tuesday
1: no ko se be bayi ni bi tete se ni pe ko ye ke so o ye ke ti sowo before 25th cut off mark wise 25th so en to ba ti sowo before 25th oruko e ma jade ni for ojidc July o ye ko oruko yi jade bo ngba te je se sowo 29 yin si oruko yi ma jade ni next month ni hospital yin o di August ke to le lo
2: boya ko e baba e ma ti lo fa appointment e ke ma
1: go si lo because e ba lo e ma sowo ni yes next month lo oruko yi ma jade
2: e ma ti yojun sin e ma ti
1: yojun sin e ma ti yojun
2: e je o di next month yen ke lo
1: ta fun me ba lo oruko yin o ni sinu list o ma fe bill yin ni yes so next time te ba fe sanwo e ma sanwo before 25th of any month to you by expire all right e se sir
2: oda 08181509290 ni number ta nlo 08181509290 hello oruko e ba pa lede odo ni e ndun pada e dakun oruko yin sir ngbe re ti pe sir
4: e je ni e se
2: oruko yin sir
4: ati mo se ni mo si pe
2: oruko yin sir
4: alaji olade ki oruko mi nge
2: alaji e ti wa lori afefe sir
4: now tori je mi yato die
5: Yes, sir.
4: Mo je oludari ile iwe kan ni agbegbe Musindi.
5: Yes, sir.
4: Ati register o ti so bi odun meji bayi.
5: Yes, sir.
4: Ara staff wa.
5: Yes, sir.
4: Mo tun ko bi let me up to 30.
5: Yes, sir.
4: Number of staff.
5: Yes, sir.
4: Now ati renew quarterly na man se.
5: Yes, sir.
4: Ati renew bi e meji abe meta.
5: Yes, sir.
4: Why should you want to be?
5: I go, why?
2: I should be very. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no,
2: no,
3: no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no,
2: no, no, no, ẹja sọ di ọsẹ tó mi sùkú fún ọlọ́dún ẹ ṣeun ọsẹ tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run apá ìlórí ètò wa ètò yín ìlera ẹ̀kọ́ adé olúwarí fọlọ́run ọkọ̀ ayélujára tèmi nǹkan ọ̀ṣẹ́ o apá ìlú lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ ṣeun ó dàbọ̀ sá ó dàbọ̀ mọ́.

Bekatebe ni on the 20, on the 21 at 22. Oro look at him agbo de. Laani agbo meji lawo ti agbo mere idaji tani to gbo so fe ni ti egbo pe ikate se lu mewa agbogbo eto lo ti ti wa lalatale. Olukede kabiyesi oba.

ma ku ya le tan gugu bi te ba ti lori ofe ati anfani ati ma gbo wa laaro toni ojo aje Monday ogunjo osu keje egba odun o le merin de lodo ma ni ago mokola ti koja iseju merin o mo pe di oja ile wa gugu eyin oloja palapata ataye lesita o ke be se npate yen e ta da da eru wo nbe lagbara eledumare e ma

0: ojo aje lori eto ojo aje ile ise bon 9209 ba je ki gbogbo e ten sise osu parawata la ki gbogbo e ten sise gege bi alakowe ten so time orun
1: eni lo ni nje ma
0: eyan kan ni azan to wa nda mi la mu ninu studio yi ise lo na se
1: nde ma ri o
0: ebukun be la wa fe fun yin o ore be la fe fun yin gbega enu se yin la fe fun yin o ko si un keta ti o lo lori un to bi le mala to nta ata to nta tomato ko ma kole Mami elevedun kole awa ta wa stero visa se ni kola gbolo a bi seun re olohun o je ko ron fun gbogbo ana ma kole a ma la moto a ron mo lo lo ibo a ron mo le ulewe giga la do
1: olohun olodun wo ye
0: e ti mo pe ba se ma se lori eto yi re awa ma ro yi lagbara loke lai gba ko bo lowo yi oja teyin ta teyin ro pe boya ko lo yo fufu eyin mo ba re o
1: ayi
0: ma boya yo gba ti yen aye nwa fufu yen fufu be yen je fufu yi da mama to ro dada to fufu ese fufu ni chemical o fufu gidi to je fufu ibile munzo o na da apo apo where they sell people they look for that correct apo I don't cook a goosey soup for house people won't buy apo correct apo be akadu come and tell us about your apo you go tell us where you are that apo they where they sell it and your phone number if they sell roses if they sell apo roses six na how much 12 na how much na na abia where I wire na where I wire I'm not that power because who
1: represent
0: gbogbo kẹta yẹn ṣe yọlọbi ẹyin ni mo ń bá wí yọlọgbọ ẹyin ni mo ń bá wí mami ẹlẹfọ mami ẹlẹẹlò ẹyin ni mo ń bá wí ẹ pè sórí ètò ibole tí ń tajà yín ọjà abolẹwà ṣé máa jó ìlẹwà abilé epo ṣé ń ta pẹlú ọjà ní ẹyà lárìbọsà ṣe bóyá ní ṣe ẹ ọwọ èrè lọwọ ṣé mọ pé ẹja kíkẹ ẹja ẹgùn ó lọwọ ẹja àbí bóyá ló ti ẹ mọ ọmọ isis mo níbi tó mọ pé ẹja ẹgùn lọwọ albosa lo elo lo to lo owo abdo bo sa bayi ah o mo elo ja e wa mo je si iru ele to wa mi o mo ju nudu si lo bo wa bo ba ti re si aye aja a lo to ohun te ba njo ni ohun wa buyo si dadi ohun wa lo ohun pe yo e ti po ja awon lele yo gbadu o buyo se ba e gbe nkan se le bo to ba pogi na ati ko da o ma fi yo si ah we re po le

0: 2021.
1: Dalen o ya do ko lo ro ba o se kitchen wa
2: o se ma ija ma se be fun e wa ba o foro ro ba o
3: Aku dede asiko yi emi ti mo nsoro ni Alhaji Mukaila Aziz Abiola baba Faralokun ti mo je oludari ile ise Faralokun Naturalist Care ti olule ise wa o kale si number 3 Subirat Atunike Amadu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State Oka ni ye o olule ise wa keji iye eka ile ise wa o wa ni number 22 Coca Street Olateju Olosha Mushi Lagos to momu iroyin ayokan wa si eti gbo gbogbo eyin yan wa ohun ni egbogi kan ti o lagbara pupo to nsise bi arira ohun na ni pipe plus ati dagboru eleyi ti o nsise fun ison ara o ma nje ki ison ara ko na daada o ma nje ki ison ara ko ri bi sise bo se fe O de man wulo fun awo olomokunrin pupo ni odo ayawa bakana pipe plus tari yen o sise fun orisirisi awon aisan aifojuri inu runmi inu mi ndaru ni ori gbo sase dada ope yin o nro mi mi o le se dada to bo se ye bi mo ba ti jeun die bayi ise ni inu mi ma ma kun inu mi ma ma kun gbogbo awa ta sanra ju gbogbo atikun wa to tobi ju lokunre ati lobirin gbogbo awa ta kiri nkan ye la wa dede gbogbo awon nkan yi ti a ba lo pipe plus ati dagboru a ma ri iyato re because dagboru tari yen ati pipe plus omo iya tegbon taburo ni won eni ba nlo pipe plus gbogbo gedegede ara re patapata lo ma fo kuro nbe gbogbo ohun ti o je ko se dede gbogbo ohun ti o je ki ara re gbe kankankan lo ma kuro nbe awa olomokunrin baba lo pipe plus tan ta wa mu dagboru ta ba fi le awa dabe ni pe atun de atun bi isan ara wa a bere si ni ma jide dada gbogbo awon kan mejeji yi ohun to wa fi daju ni pe ko ni oti kankan ninu wa rara egbogi bile ohun la fi se gbogbo awon nkan to ma mu ki ara ko se yemu yemu ohun na lo nbe nbe pe a ba nlo awon nkan yi a ma je ki a le ma se kankankan ba n sise ise wa ma lo dede bi a lo sibi kan a le rin gbogbo awa ta le rin dada baba n lo dagboru ati pipe plus a le ma se kankan ara wa ma a ma tu yaga yaga yam yam dada idi ni ti mo fi mu awon egbogi mejeji wa si eti igbo wa pipe plus ati dagboru mejeji amarugo ta kebe kebe ohun ni won beyan ba n lo eyan ta kebe kebe ibi gbogbo to ba nlo mejeji lo si ni onte ijoba ninu gbogbo awa ti aba wa nfe ka jo se owo papo eyan alagbata ti eje alagbata lanla e wa si olu ile ise wa ni 3 Subirat Atunika Amadu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State ati number 22 Coca Street Olateju Olosha Mushi be ba ti debe e ri ko ni ketiketi ati kini ati keji tabi ke pe sori number 080 30 40 35 21 lekan si 080 30 40 35 21 ajin jara ma je fun gbogbo wa

0: tan gbogbo awon ara ilu ni won kan sara si ile ise ti o ya pe ti a pe oruko won ni Moxin Pharmaceutical Nigeria Limited fun awon ogun to da to sara lore awon ogun ti won se jade lati ile ise Moxin Pharmaceutical Nigeria Limited pe awon ogun to dara ni won lo papa julo awon ogun to jege bi aje bi dan won se jade lati ile ise won papa julo won ni ka ma ki won pe ka ma lo won logo enu se ka so uto o ojo pe ti ile epogun Moxin Pharmaceutical Limited ti n po awon ogun olokan ojo kan jade ti owo ogun won ko se won rara bi won se se ogun awon omode be na ni won se tagbalagba koda won tun pon awon ogun to dara fun awon alaboyun gbogbo gba ni ile ise epogun Moxin Pharmaceutical Nigeria Limited ti won wa ni number 47 Osolo Way Ajawo Estate Osolo n gba award fun awon ogun gidi to n jare lati ile ise won so gbogbo alasa ati epase ile ise Moxin Pharmaceutical Nigeria Limited Olorun ba laarin yo ma wa pelu yin waju waju oni e pa ibe ti re si ile ise yin a ma lo si waju so eyin wa lori eto wa ise orin mi na la wa lati Bond FM 92.9 e je ka mura bayi lati bo si abala ti ati ma n pe wole eyin ti e ba fe dawun si awon ibere wa lori okan jokan ba se ma se o ya o lori ero bani so wa ta ma n lo yen na ni o 0706316 1916 le kan si 0706316 1916 hello e ka o ta mo ko di le ni o ki loruko yin bo le tin pe wa eh ya awon alase se lowo lori e se gbo ibere wo ni ka fun mo won to ta lokorin yi ki de ni title record yen omo ni yi omo ni de omo la se yin de to ba dale ta lokorin yen ki ni title mo ah to ba di jo mi prince adekunle loko mo o bi ko prince adekunle loko to ba di jo mi 0706316 1916 hello hello hello e ti wole ki la wi e ka bo sori eto wa mo sa number re ka fe nu mewa ta ko wa jedi jedi o ma ko wo ona fun o ma sunday ta loko ni yen kini title record yen sa ki wa le title ah to ni America versus to ba di jo mi o e je ka ma test si waju lori 0706316 1916 hello hello bo wa okay oro ne pa e ba wa da si ojojumo na mo na lo we se a o ri na lo ninu le ta loko ni yen kini title record yen ma e ki wa ni title record yen Eyin ne pa ko. Eri pa won na, eri pa won gan. E ta lo wa nbe, ta lo ti wa nbe. Lori 0706316 1916. Eh, ya ta lo wa nbe. Ta lo wa nbe, ta lo wa nbe. Wole wole, o mo le la yo gba. Ibi gbogbo lo gba lagbara. Oya, hello. Ta lo ko ni yi siki siki ma mi. O wole de. Owo, owo. Ehe, ki wa ni tatu record yen. Owo owo owo ki la pe owo ko ni so owo ah o ya 0706316 1916 ah hello
1: hello
0: e ka bo yes atalo npo wa lati bo e jo ta lori to ko ni mo dani to gbe malu to gbe boju window lala igbo omo odo yi tun le tabi o le ta loko ni yen kini title e kini title e sa ero ani kini title record yen kira ge ah kini ya kini ya pariwo po 0706316 1916 number ti a fi sitara fi seto lojo teni niyan oya ta lo tun wa nbe e pe wa e pe yo pa ba wa dasi e mu number oya hello hello e ti wole ah o ti rebete 0706316 1916 e ka ro o
1: alaji ali waja ti mo fe lati suru lori abuja
0: okay e ka bo sori eto sa number wo ni ka fun yin olorun lo wa wa wa o Olorun lo le mo wa won ale ku si won won lejo si wa Olorun lo le mo wa won ta loko kini ta tu record yen sir ayela ke se ya dada wa ba do wa di jo wa si wa ndi loko 0706316 number ti e ti ba wa dati ni 0706316 hello e karo okay my dear kini mo se fun e o to bi fe ja mi ju sile se bi ebe ara wa ni ko yera won ka sa fo wo nu ka jo se re obi ta loko ni kini ta ju mo ki wa ta itu e ah e ba ti pe ni my dear ta ba pe my dear ni ma fun yin e de ke lo mi wole 0706316 1916 oh number ti a lo lori eto yi ta lo wa nbe ta lo tu wa nbe oh yeah, eti wole, eti wole, eti wole. Hello, e karo. Hello. Ah, wa mari lo. E karo ma o. Eti wole. Number 8, kilo ko yin. Mori si si meji ni tafaji wan ta sha wa ta loko ni e kini ta ti record yen sir. Mori si si meji ni tafaji wan ta sawa. E ki wan ta ti record yen. Wan ni ha to. Oda e de ke lo bi to mo wole. Lori 0706316 1916. Ah number ti ya lo na niyan. Hello. 0706316 1916. Hello, ta lo to wa nbe. Hello. Hello. Ekaro. Ta lo npe wa o lati bo sa. Okay. Dojo ta wa balinga titi Atlanta ta ori balinga opelope e body pass to mu dani. Oye ta loko yen kin ta ti e sa. Ki ma ta ti record e sa. Oh, America special ni. America special ni. 0706 TikTok ka mo lori wa. To won ni jorojo la ma pade lori eto wa ise ori reme lati bond FM 92.9. Ibe mo ye Abdul Gani yu akake sebutu baba laanu worldwide ni mo ndagbere. Tun jara le kan lo lootu eto yi. Pilot wa le agbara mi baye. 08023170152 number mi niyan 08023170152. O dabo.

kaabo pada iroyin apapo nte siwaju joba ipinle yo ti bere iforuko sile fun awon to nra le lori ero ayelujara commissioner foro ile ile ati dagbasoke ilu ogbeni akin williams shide oju opo na nilu ibadan ogbeni williams so pe awon bere lilo ero igbalode lati ba igbamu ati lati je ki ise sise awon ko rorun ti o si ma yaju ti tele na oni akanse eto na safihan ipinu gomina seyi makinde lati ri pe ni ilosiwaju n ba ise akoso ile nipinle oyo ati lati ma sise lori gbangba la satan ogbeni williams fi kun pe idanileko ti bere fawon osise ogoji ti o ma tuko ero na ajo to mojuto apawole owo lorilede yi nrs ti pa ase pe kawon ara ilu bere ti ni ma so owo ori won latara lilo ero ayelujara bere lati ojobo ojo kokanlelogbon osu ta wa yi olugba alaga ajo na lamoran ogbeni dare adekanbi eni to lede oro yi ninu atejade to fi sita so pe gbedeke yi lawon o samuse tori pe lati ni osu keji odun yi lawon tin kede fawon ile ise pe ki won fi oruko sile tawon si ti sayewo oju opo na dada fawon ri pe o duro re fun ara ilu oni awon tin mojuto awon ile ise lati mo bi won se n tele ase na si o si salaye pe ile ise to ba kuna lati tele lawon o da ase ria fun ara ebola tinubu ti ke si ajo ecowas lati jumo bo enu atelu orilede south africa se n le awon ajoji kuro ni ilu won ara tinubu eni ti igbakeji eka se ise ti ma soju fun pe ipe yi nibi ipade awon olori orilede ajo ecowas ikokandinlaadorin iru e eleyi ti o waye ni sierra leone ara bo enu atelu borilede south africa se gbogun si awon omo nigeria ati awon omo ile adulawo miran to n gbe nibe to si fe ki won soro naa nibi apero awon ajo ile adulawo oni orilede nigeria ati

ekweko amagba una marana ekwena kun obuno oge ndi igbo na Bond FM 92.9 kanna na batage normally chubo sita bo abali iri abuo nonwa July 2026 bolokwa Monday onwa July na ha agbanike nike ano so obuno si na agba ihe ma bu na oge na ewetukwa lai ezigbo ihe onye ma na ge nti dalo ejim naka na keke sanya nweba sanya nebe no no bossy ta oge ta sabolai ye wote lai ezigbo ihe bossy ta ye wote kwalai ezigbo ihe kucha kwalai ihe ne abro nke oma dalo noge ndi igbo na Bond FM 92.9 ekene kwa pilot bo nya so yoruba bu nya mo nwen bo tobe chukwu onye kachi oche noge ndi igbo nke ta obunu naani mo ga akwa oche nke ta mana so si na de ai kwado la kwado mako bi uto ge ai gaga ni ru ni wotelo ge oyorima ni mo oyorima nke ta ai ge wote kwalo ge oku nta bire na mere se yapara ai akuzele kere mbo bonko na yewote kwalo ge akoko wa nko ri ta bo ejizi nke jiri ni se we ga fele kere mbo se yapara ai ni homu mai bo o meni bo eba ka ai ga no tiro ga ye bulu oche bufe na ka ififa kpolonde noge o maya bravo boyeji okara we da fele kere mbo eba ka iga no troge aige buluzi oche bufe na kande asiso ausa na kologe egu kiwe na ayo nkwa Bond FM 92.9 noge ndi igbo nke ta kanasi hapo radio gi we sonyerai na marichu bosita dalo na gaisye

0: ezinụ m ihe mma agwa tụọ agwa, amaghị m ihe mma agwa ya agwa. Maka ọ dị ka ọwa ha anya nke taa. Eche m, ana edi ede ka ọ si ịtapụtakwa n'ọbara. Mana o mee gịnị, ọ kwanyere onwe ya ugwu. Gbakwa nkịtị si ka ịta nke taa. Too, ọ dị ka obere ezumike ị nọtụrụ. Ọ dị ka iriri, gwa m eziokwu, iriri awọ. Iriri mbara. Okwu ejighị okwe ga-ekwu taa. Ka m wee mara ebe ihe jere gozi si esi, mara etu m esi jakwanụ je na ya aka. Maka ọ bụkwa na ị tara mpata mbara, apata mbara, ị nyekwa mbara apata ya. Ị tara ata, kwuo nke bụ eziokwu ka ị ghọta. Ezinne Ndụka na-anabata gị na gịnị n'okwu ntabi ire nke ụbọchị nke taa. Obi aṅụrị ihe m ji anabata gị n'ụbọchị nke taa. Maka na enwere m olileanya na izuụka a ịbanyere ka e wetara gị ihe ọma. Ịnụ, ị na-azụ ahịa o, ị na-arụ ọrụ o, ị na-agụ akwụkwọ o, nke ọbụla ị na-eme, izuụka a ga-ewetara gị ezigbo ihe. Ịnụ, ọfọ na-agọrọ gị bụ onye ọma na-ege ntị. Nke taa, anyị ejughị eju bara abara, mana o nwere onye ọnya mma gburu. O ya eji aka ya kpaa afịa, ọ kpọzie afịa wee mara na ezie na ọnya mma gbutere amagbute. Tụọ anụla n'onu gị, onu gị a nụrụ, ọka dị mfe. Iburu ụzọ kwuo okwu gị mgbe na ga chịpụ ya. Mechie ọnụ ka onye ọnya mmara bịa kwuo okwu. O kwuzie okwu ka anyị wee mee gịnị, e wee nụzie onu gị. Kwa ị na-aghọta. Ọnya mo ọ mara ama, kwa afa ka a mara onye ọnya mma. Ngwa, ọ kpọtụọ.
1: Eche m onye siri ya ọnya. Onye siri ọnya ya ama n'anụ ọnya ya matara.
0: Anyị chọrọ ịmapụ ihe bụ idebe ihe. Izobe ihe ma ọ bụrụ nnukwu ihe.
1: Ka ị ghara ịta anụ enweghị afa. Ihe, o kwesịrị ikwu onye ọma gị matara. Ọ bụrụ na enweghị afa ka ị na-anụ
0: ya. A chọrọ m ka ijiri aka gị kwuo. Maka m kwuo ya, ị ma na...
1: Afa m bụ afa m.
0: Asị!
1: Mara ma ị ji olu mara m.
0: Ọ bụrụ na ị ma ha olu a. Ịma na ịdị eso kebe anyị na bọndụ ka m gwazie gị onye nụrụ onye a. Ife akpọlụ nde, ada dị ọra mma. Mana ọ ya ka m na-ekwu, ọ bụrụ onye na-ege ntị ma gị ọfụma. Mana ọ bụrụ na igebe n'izizi ị na-ege ntị, onye ịfụrụ ihe a, ị nụrụ onye ya ihe a bụ gịnị nnukwu mmanwụ a na-apịa apịa. Ọ ya ka m ji si na gịnị mere na ọnya mma gbutere amagbute taa. Mana ịta aka karịa mụ na ga chịpụ ya. Ka m gwakwa gị agwa, ịta ha aka karịa mụ na ga chịpụ ya.
1: Maka ọ bụrụ anụ ka ị butere mma atakarị.
0: Mma atakarị na
1: ha niile.
0: Mma atakarị na ha ncha. Too na awụ anya. Ọ too ka m bụ n'uche na mụ na ya eme ihe taa. Mana o ruzi taa, too awa ha anya. Too dị ka m si na ịwa ha anya taa. Mmenye gị nke dị tụ nke.
1: Mma o ji adịghị nkọ.
0: Mma o ji adịghị nkọ.
1: Ya kpatara n'anya anya ekwere awa.
0: Ọgba. Amamụ ka anyị eji bido, ka anyị jiri nke dị tụ mfe. Kweziokwu. Agụ nọ na ngwọ, dọọ ngwọ mbọ. Ọ nke a ka anyị jikwanụ mechi pịachi izuụka gara aga. Mana ohere adịghị anyị wee kwubiri ekwubiri tinyeruzi izuụka ka anyị kwuo. Agụ nọ na ngwọ, dọọ ngwọ mbọ. Onye na-ebido? Agụ nọ na ngwọ dọọ ngwọ mbọ. Ọkwụkwọ na ntachapụ dọọ ngwọ mbọ.
1: Agụ nọ na ngwọ dọọ ngwọ mbọ.
0: Eruo akụkụ dọọ ngwọ mbọ.
1: Mana ma na-ekwutere m ya.
0: Ikwutere ya. Iji ya. Mana o ruha n'akụkụ dọọ ngwọ mbọ. Ọ dị ka ị na-ekwuzi ihe ọzọ gwọọ ndọ mbọ. Too, ịgwakwana ndọ mbọ. Dọọ ngwọ mbọ. Ngwa. Agụ nọ na ngwọ.
2: Agụ nọ na ngwọ dọọ ngwọ mbọ.
0: Agwara bịa agwa na mbọsị okwụsịrị ịwa anya.
1: Okwutere ya mana okwu ntabire m.
0: Ekwere m ekwe. Mana ọ bụrụ mgbe gara aga, Monaka koko wa o Monaka bize o jadi no na so wa ngere fu
1: ya na fu mata kwa fo
0: Toto kam gara gaka zikwe to atando zo obo kwe dobiri agwe ogosi ni doro idoro ngombo jiri kute nka ngosi ngosi gosiri gosie gosiri na ngosi na gosi ngosi ziri ezi ogono
2: izu ụka ọzọ ịnụ agakwala ebe ọbụla bayi bayi.

0: Genibo. No Genibo na Bond 92.9 FM. Imagine can. Perbek. Are you for Lilaya? Hey. Oh, Lilaya, I just did not wear on ya. My name is Daisy. Hey, did not can all cut it.
1: Oh, yeah, I got on bad.
0: Hey. I want to align with Nigeria, Jerry, and Hannah, and I'm a man in the mayor. My name is my name, me and name, my cam. There, I'm an anne. My name is Hannah Bobo.
1: Oh, we're
0: beautiful. So? I'll be on your money against the tower, but I believe you have one K on 1 July. No go many bonko, but it's age ma kukwa koko abwa, kukwa koko daily trust, na kukwa koko leadership. Mo wambo eboro kwa ze angreka ozo mefuna kaigani hu. Adi ma nam, isi oku nke barilo na kukwa koko daily trust. Osio, ina adendo notu naripuku naira ugwa onwa ndi aga. Ijezea ni ibe nke mbo, ibe nkato na nkano. Mwara ka haye jiweji nyabo otu puku naira we na adendo. Ma hao, ma unye, muomo, na ugwa kuko, na uye ndi ozo. Ha gane eji nyabo otu puku naira we na eme. Mana, nyapa akuko kamle daranya ni awe chopota ya rei na mkana akubu haku irugi unayahu no obu ure puko na era iri ano nisi iri ano nuuma uye hana anabu uwena zi uwena adoga iye nina ambweni nebura ambwena achugare ndim ndim kozo utu nari puko na era kwa ya abu 100 oh yeah. Oh yeah, so now I got an alcohol. Utu naripuku naira. Ijeze akwa gwala ngebe ya gori ya ni ibe nke mbu, ibe nke ato na ibe nke ano. Na akwa akwa daily trust. Ndị akwụkwọ akụkọ leadership wee na-ekwu na ndị ọkaiwu ụmụ nwanyị na-eto onye otu ha nwetara mmeri dịka onye isi otu ahụ bụ Badejo Okunsonya. Ha na-eto ya na-enwe ọṅụ na ọ bụ nwanyị nke abụọ na-abụ onye isi otu ahụ otu Nigerian Bar Association. Ije n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ leadership egoro ya bụ akụkọ. Akụkọ ha enwezi ka esi akọ ya n'ebe ndị ala anyị na ndị ọzọ nọ gasịkwa mana dịka onye kwuru okwu taa na ihe onyonyo na-ekwu na ọ na-eruzi ha n'ahụ na ụfọdụ n'ime ndị be ha na-asịzikwa na ha amaghị n'otu ọ ga-adị maka na ndị be anyị achụpụsịrị bụ ndị na-eresị ha ihe ndị ha na-egoro bụ ndị na-ebutere ha ihe ndị ha na-egoro na-emekwa ụmụ ihe ndị ọzọ ha anaghị emenwu mana ugbu a emechisiri ebe niile chụpụsịa ndị mmadụ enweghịzi ebe ha si enweta ihe ndị ahụ ha si n'aka ndị be anyị na ndị ọzọ achụpụsịrị na-enweta ọ na-achazi ha ahụ mana ka aka marụgodo ebe a na-eche ka ọ dị ugbu a ọ bụ ya nke na-akpọtụ ọbụla dị kamgbe abalị ụnyaahụ wee bụrụ na mba spain gbapụrụ mba argentina wee turu ugo iburu iko mba ụwa nke ugbo abụọ ya n'ibe nke 31 ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
1: Ọ dị mma ka nke a kama agara m ka ndị ọha anya na ọ gbakọrọ na otu akwụkwọ akụkọ nke ịtụrụba maka ya bụ egwuregwu na iko mba ụwa bịara n'ezi njedebe ya nke nọ n'ihi mba spain wee jiri otu ọgụ na-enweghị tụọ ndị nke a bụ nke ị ga-akọrọ na ike nke mbụ na akwụkwọ ya bụ nke a bụ maka ya bụ egwuregwu
0: akwụkwọ akụkọ leadership kọkwara ya wee sio na mba spain nyere mba argentina otu ọkpụ wee buru iko mba ụwa nke gbapụọ gaa n'ibe nke anọ ije ọma nta gị nke ị na-awụchara m oku ebe nke arọ na akwụkwọ akụkọ leadership gị nke ị na-awụchara m oku ọ kakwara gị mma ị sara m ya ka ọkpụ mba England sara ndị kedu ndị a na ha gbara
1: mana otu ndị taa ya bụ ndị senior advocate of Nigeria ekweghị kwara na ya bụ nhọpụta ọ na-ele anya na
0: maka gịnị ka ha eji ikwere maka n'ọnwa anyị ka họpụtara ka ha eji ikwere ka ọ gịnị
1: ọkụ na-echide ndị ikwe ma ndị ekwere ọnye na-adaghị ekwe ma n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ the guardian nke ijete ngwere ya bụ akụkọ ndị ekwe na ndị ekwere enwela na ha nwere nke a
0: ee biko ha kwe ọ dị mma nke a wee bụrụ maka akụkọ na-afụ ụfụ na ntị ozu otu onye gbara afọ 30 anwụchiri anwụchi o ndị uwe ojii nwụchiri anwụchi n'ebe a na-ewepụta ihe ndị ọnatarachi na Abuja ka afụziri ozu ya n'ebe ndebe ozu gịnị meziri ya onye anwụchiri anwụchi debe afụzi ozu ya n'ebe ndebe ozu anyị jezie n'ibe nke 15 ị gụrụ ya na akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Nsogbu
1: ọ dị mma nke a na-akọwa onye ji otu ndọrọ ndọrọ NDC atọ ọkwa isi ala ụmụ azụ dịka ebi ka mmepụtara mmemme agbamakwụkwọ
0: nsogbu otu APC nke steeti Benue wee na-ekwu na ịgbasa ya bụ akwụkwọ eji azụ ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti mere ka Akume na Alia nwezie otu ha gbabiri abụọ na otu ha ahụ wee ijezie n'ibe nke 13 egoro ya na akwụkwọ akụkọ leadership.
1: Ọ dị mma ka ndị na leadership a wee bata na akwụkwọ akụkọ leadership ka ozi na enweghị ndị na-eso ha kaka na mgbago ugwu ala anyị nke ha jiri ike iji wee merie n'ibu onye kwuru nke a ọwụ ga ndị chere bụ onye kwuru okwu a ebe ha nwere ike gaa na ọfụ na ọ ka aka mma ka onye ọbụla mara na ọ bụ otu ebe nke abụọ
0: dị mma obi na atịkụkụ obi na kwankwa so kedu onye nke ọwụ ya na-awụ ọ dị mma natawa maka steeti bọnụ ndị agha gbochiri ma ya gbasaa atụmatụ ịtọrọ ụmụ akwụkwọ bi ebi n'ụlọ akwụkwọ bụ nke a kpọrọ na hostelu na bekee ndị a chọrọ ịtọrọ ọtụtụkwa n'ime ha ka ya na-ekwu na a chọrọ ịtọrọ ndị agha wee gbochie mana mmadụ atọ ụmụ akwụkwọ nwụrụ ị ga-agụrụ ya n'ibe nke 14 na akwụkwọ akụkọ leadership ya bụ akụkọ dịkwazi na akwụkwọ akụkọ daily trust n'ibe nke 7 biko chineke chebekwara anyị ụmụntakịrị anyị ebe ọbụla ha nọ biko
1: o ka m a na-ekwu nke a ka m otu na-anata ego nke isi ala anyị akọrọ nrs ma enyela abalị iri atọ na otu dịka oge a ga-emegide ndị ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ka ha nwere nwee ike wee nwete akwụkwọ eji nke a mara na akwụkwọ akụkọ ule ka ụfọdụ na-ewuo ndị ụlọ ije nke iwu
0: ọ dị mma otu akụkọ tupu anyị apịachie ya ka anyị werezie nke a gbara elu na akwụkwọ akụkọ daily trust ọsịo na otu ụlọ ọrụ ndị isi abụọ ọ bụ onye na-ekwu okwu asịrị na ntụziaka onye isi ala Tinubu anaghị akwudo onye kwuziri ya enyi uwe ike bụ ya kwuru nke ahụ n'ibe nke ise ka ị ga-ahụ ya ịgụrụtọpụzi ya n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ daily trust ma onwe mba aṅụrị ịkụ ụzọ mefu na wee na-asị gị mee mmanya onye ha nọ gị na akụkọ adị ama ama echi maka na aka otu onye anaghị eji ihe ọma ya gazie

0: ekpere asajabu ikpere okwu ka o si eji oji
1: chinedu
0: ya ọ bụrụ na ịmaghị ese m gwa gị ịmaghị ese m kụziere gị nkụziri ịdarị ya ọ bụrụ na ịzata ya ma kọrọ gị aka ịfụ na ahụ adịghị gị oke mana ịgbalịrị ya gbalị ịtarị ka anyị apịa gị maka ịda itiri ukwu n'ala ngwa oke nwa ajị anụrịsị na oke nwa ajị ọ dị ọfụ o wepụ nke ochie ịfụ na ya na chinedu ha n'otu ebe oke nwa ajị ọ bụrụ akakpọ oke oke nwa ajị ọ bụrụ akakpọ oke maka na oke nwere ajị abụghịzi m ọ bụghịzi nwata na oke ọ bụghịzi nwata oke ọ bụghịzi nwa oke elo nye ka anyị kelere chibike bee ka isi akpọ anyị oshori chibike ka ekwa na na-emekwa oya gazie nwanne m ngwa mejuoro anyị nke a oke nwa anyị aza na oke nwa ajị a sachabụ ikpere ukwu ka o si eji oji ka o si eji oji amamihe ọ bụ asakapị ọkpụkpọ ụkwụ dị asọpụzi uru ahụ niile dị asọpụ anụ ahụ niile dị ebe ahụ ọkpụkpọ apụta chibike ndewo ya gazie onye na-akpọ anyị ọzọ elo afụrụ m gị onye ka anyị kelere chibike nwa eze agụ chibike bee ka isi akpọ anyị ilukpeju chibike kpọpụrụ chibike a na-akpọkwa chibike nwa eze agụ biko gwa ka na-anya okwu maka bravo fom nke a bụ nke mbụ ị na-esonyere anyị ịmanụ maka bravo fom ka ọ na-ịma gị maka ya ịma maka ya ngwanụ nsogbu adịghị ị na-esonyeziri anyị na-anụ maka ya nke ọma o ngwanụ mejuoro anyị ilu maọbụ akpa ala okwu ọsị asachabụ ikpere ụkwụ ka o si eji oji asachapụ n'ụkwụ nụ sachapụ anụ ahụ niile dị ebe ahụ ọ bụ m nyere gị aka ọkwụ ya asachabụ ikpere ụkwụ ka o si eji oji mmiri na ncha agwụ n'ụlọ gwakọrọ nụ m aka ịhụ na ya ọ gwụchakwa ụna-alaghachi ya n'elu mana ọ dị n'ala asachabụ ikpere ụkwụ ka o si eji oji mmiri na ncha agwụ n'ụlọ maka ihe asakata ya asakata na ụdị ka ọ chapụnụ ọ nọrọkwa ebe ọ dị ọgwụkwanụ ma o si na ụdị ihe ijizi wee na-asị ya ere ochibike si gịnị ọgwụ egote ọzọ dedeme nwanne m eya asagide esagide ọgwụkwa eji egotekwa ndewo daalụ chibike na jizi nke eme ozi ekele ndị eze agụ anyị ekele ụnụ ya gazie bịanụ tiri anyị ego ka anyị kene ụnụ nke ọma nke ọma kpọrọ ụnụ ma egwu ndị eze agụ niile bọnd fm 92.9 cheta na ọ bụ ọmụ ahịa bravo ka anyị na-ewetara gị ihe omume ụlọ ọrụ evergreen international services nakwa bravo products limited na m akwado kwa monde niile ma o jiri ọkara gata elekere mbụ nke ehihie ọ bụ ha na-emepụta ọmarịcha akwa ndị na-aha akpọrọ bravo foam chinedu o nwere ka ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị si kọwaa ya bụ bravo foam ụfọdụ osi mara na ị nwere agba n'ụtụtụ ụtụtụ echi uche gị dị ya gị ji ezụta ọmarịcha alarm clock maọbụ iwere ekwentị gị nke na-akụ gbamgbam na-akụsị ike ka ọ kpọpụta gị ọbụ otu ahụ achọ onye jiri leta gị ka a ga-ejide onye nke ọzọ si ọ bụrụkwa na ịma na ịchọba gị ịlụ nwaanyị uche gị dịkwu ya maka na akwa ndị na bravo bravo fom araga mistake ebe a ndị na-aga abụ ndị na-akpacha anya aga o wee bụrụ ya bọnd fm 92.9 anyị ka na-eche gị ka ị kpọtụ ọrụ anyị na 08023068622 maọbụ 07035225323 ka anyị gbaa aka ahịa

To muna godiya sahibu tauraron boye da ka taya mu shakata da wannan waka taka ta amarya da daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 92.9 masu sauraro sai mana abuwa na rashin kawo muku shirin nan na kukan kurciya wanda naso kuma a maimakon haka mu samu ko da gaishe-gaishen binin zumunta waya ne a saka sai na duba na ga sakonnin ma gaba ɗaya na mutane hudu ne ko shida gaba ɗaya a ciki to ka ga bai isa ba to bari mu ci gaba da shakatawa ya haya ba sanya mai 12 kwana da yawa

Tumada lana talene da sashen Hausa na gidan rediyon Bon FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu inda muka saurari sahibu tauraron Oye da wakansa ta amarya da ango sannan kuma wakar kasida ta wallahi annabi ina son ka to tare da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu ga kadan daga cikin sakonnin da muka samu a dandalin mu na filin zumunta a waya muna son mu dawo da shirin amma kuma lamarin na tangal bari mu gani sakonni nawa ne muke da shi yanzu bari mu gani ga wannan sako bari mu ji me yake cewa

To madalla masu sauraro ina gani ya kacin abin da zamu ya kawo muku kenan a shirin namu na filin zumunta a waya dan haka mai son adama da shi a shirin zai iya magana magana ta WhatsApp sai a saka shi a group din filin zumunta a waya an kuma ba haka ba wani lokaci in mun bude layi sai ka kira ka gaida yan uwa da abokan arziki a madadin lokacin abokan aiki na Kabiru Muhammad Shabi

bukata. A wannan cibiyar tamu na katalibiyar magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye. Wannan maganin maza tsaye wanda muka hada da azzakarin ayu da kisan ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da bullo da kukoki muka hada wannan maganin da wasu sunan irin su jinsin irin su sunan irin su hibiscus muka hada muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarin sayin da ka san a tafasa sitaci haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyin na mara idan mutum yana fama da matsala a kan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amon sanyi na cikin jini da amon sanyin mara haka za ka je ka yi fitsarin sayin da ka san ƴaƴar ruɗi idan mutum yana zuwa da iyali yana saurin inzami idan ka ci maganin nan sai ka ce tun da kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'auratin miji ta miƙe ta ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka shekara 40 baka ƙara fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani magani amma ba da ƙarfin gaba ba idan kai amfani da wannan maganin mai suna na ba tsaye idan kai amfani da shi yana narka dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka da shiga cikin jijiyoyin al'amurka ya miƙar da su su yi ƙarfi da izinin Allah idan mutum ya amfani da wannan maganin mai suna na ba tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai idan mutum ya amfani da wannan maganin mai suna na ba tsaye to da izinin Allah idan kai amfani da shi lokacin da kai inzali to daga lokacin za ka ji wani sabon ƙarfi ya zo maka in kai amfani da wannan maganin mai suna na datse to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba wannan maganin a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afirka a duk inda kake a faɗin tarayyar mu ta Najeriya idan ka kira ni ka ce sarkin sanuwar Afirka dan masanin maganin gargajiya na Najeriya maganin da nake bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi ƙarfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko yana kuma ya taɓa gabanka da izinin Allah idan ka ci maganin sai gabanka ya miƙe ya yi ƙarfin da baka taɓa tsammani ba a rayuwarka ina nan a ambatuwa a nan a trailer park duk da fadar sarkin Fulani da menene ƙarin bayani ka neme ni a lambar wayata kamar haka 080-34-30-0307 080-34-30-0307 a duk inda ka ci a duniya ka kira ni a waya zan tura ma da maganin kuma za ka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah domin ba mutane maganin nan ban san iya kyaututtukan da aka yi a kan wannan maganin mu

An gaida Umar Tukusaro dan dai wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran na ganin sashin Hausa na gidan Radio Bona FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja gobe ma za a ji sabbin labarai kamar yadda aka saba daidai wannan lokaci. Bari mu ci gaba da shakatawa kafin shirin mu na gaba.

0: kanan sashen Hausa na gidan rediyon Bond FM akan mita 92.9 dake nan Lagos. Mai girma gwamnatin jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Koron Gondu Gurdun Dala Usmaniya ya cika shekara uku akan karagar mulki. Ya kuma samar da ayyukan ci gaba ga jama'ar jihar Kebbi kama daga sha'anin ilimi, noma, kiwon lafiya, hanyoyi, raya karkara, ruwan sha da samar da ayyukan yi ga matasa. Dangane da hakan, muzunta da wannan shakin dan kasuwa Yusuf D. Muhammad, jirman Kendi, Ubandomon Saga da mijin bayaninsa a kan yadda yake ganin kamun lodin gwamnatin jihar Kebbi ya kira ga jama'a ba gudu da matasa shugabannin gobe da ba da goyon baya ga gwamnatin Karon Gondo. Ya yi tsokaci akan tarihin rayuwarsa. Sunana Mutukudun Dai. Yanzu gadda muka zanta da jirman Kendi, Ubandomon Saga. Zanta da sarakin tawayin taro sai ya ce
1: sunana Muhammad Yusuf ba gudu local government Ubandoma nake kuma jirman Kende ne Ubandoma Zaga.
0: To yake gane kamun din shugaban jihar Kebbi yanzu
1: to mai girma gwamnatin jihar Kebbi da Tanasun Idris Koron Gondu, gaskiya ni a gani na gona yayin abubuwan da matasa za su jinjina mishi kuma shi mishi godiya da bisa ni a gani na kuma a yadda nake gani irin kokarin da ya yi mutanen yankinmu matasan yankinmu ni a gani na.
0: To gashi yanzu shi mai girma gwamnatin jihar Kebbi kuwa ya nemi wa'adin mulki karo na biyu. Kamar wanda irin kira musamman za ka yi zuwa ga jama'a da ke wannan yankin na Bagudo da kuma sauran jama'a jihar Kebbi don su kara ba shi goyon baya ganin cewa ya sake tsayawa a karo na biyu a wani zaɓe da ke tafi mai zuwa na shekara ta 2027.
1: Gaskiya ni ina tsammanin matasan yankin mu ko matasan jihar Kebbi a gani na za su ba da Tanasun Idris Koron Gondu goyon bayan komawa karo na biyu don ya yi ma matasa abubuwa da yawa. Kaga yanzu ta dawo fannin noma, kaga mu yanzu dan majalisar mu na yankin mu na daya yana raba abubuwa da yawa na noma kuma mutane suna umfana da shi kuma duk muna umfana. Da muna aiki da injini, muna so mai, muna aiki da mai. Yanzu mun koma sola, da sai ka so mai jirka guda amma ta kasa ma boroyi ne daya. Amma dan majalisar mu ya raba sola, ya raba taki, ya raba magunguna, ya raba abubuwa da yawa na ingancin noma yankin mu. In ka lura ai duk jihar Kebbi ba wanda ke yankin Bagudo noman shinkafa ko wani abu. Kuma especially matasan mu ɗan boko muna nan muna ta noma muna ci da iyalanmu da shi.
0: Yusuf D. Muhammad kuma Bandoma kuma jirman Kendi da ke wannan gari na Bagudo ke jihar Kebbi, kamar yanzu wannan lokaci haka matasa kuwa su suke da yawa a halin yanzu, wani irin kira musamman za ka ga matasa?
1: Matasa masu shaye-shaye, to ina fatar abinda zan ce musu Allah Ubangiji ya shirya da su, saboda ba mu iya shirya mutum sai Allah, kuma duk abinda kaddara ta zo mutum ba wanda zai iya goge shi. Amma ina fatar Allah Ubangiji ya shirya su, kuma Allah shike shirya ba wanda zai iya shirya sai Allah. Wanda ya wada cikin wannan yanayi wannan Allah ya sa shi, kuma Allah shike ya dashi. Sannan kuma ina tsammanin shaye-shaye kamar ya rage mu a yankin mu, saboda kowa ya samu sana'a yi. Sannan za ka iske kuma kowane gida akwai masu iyalai, kaga duk wanda ke da iyali ba zai wasa da koma yana shaye-shaye ba har ya lalata kanshi ya shiga wani yanayi. Don haka matasan mu suna kokari akan nema ma kansu ci da iyalansu abubuwan da kake fato an rage shi.
0: To Alhaji Sufu, gashi yanzu muna cikin damana, wani kira musamman za ka yi zuwa ga musamman manoma da ke wannan yankin na Bagudo?
1: Matasa yankin Bagudo sun yi kowa kokari game da nema ma kansu ci da iyalansu. In ka duba yanzu matasan mu cikin kashi 100 kashi 80 duk suna noma, ba wani wanda zaka iske zaman banza. Zaka iske suna noman shinkafa, wasu noman dawa, wasu noman gero, ga su nan suna ta yi birjit. Zaka iske matasan mu kuma wasu suna wajen ayyuka, saboda dan majalisar mu ya samu mutane fiye da yadda kake tsammani aiki yi. Wasu ya ba su jari kuma suna nan suna amfani da jarin, ina cikin su ne, wanda kuma jarin ya yi amfani kuma ina rika shi kuma ina ci da iyali ne, ina ci da iyali na.
0: Da dama suna ji ana ci. Alhaji Sufu, jirman Kendi kuma Ubandoman Zaga, to a takaice me tarihin ka? Takaice Ubandoman Zaga,
1: tarihi na ni dai mutumin Zaga ne, ainihi na babana dan Zaga ne, kuma babana soja ne, kuma dan sarki ne. Ni mutumin Zaga ne, babana dan Zaga ne, ainihi local government ita dan Bagudo nake, dan Kebbi state nake.
0: Kamar da zo shekarun kaka ya sun kai nawa?
1: Gaskiya 1984 ina expecting shekaru na sun kai 43 ko da 4.
0: Me fatan ka a nan gaba?
1: To fata na dai na gaba, gaskiya banda wani fatan da ya yi a gaba na in kare lafiya, banda wani fatan in kare lafiya, duk abinda ake da wannan shekaru na yanzu tunda kaga na fara shigowa cikin shekarun tafiya to fata na kawai abin da nake fata in kare lafiya shine gudi na suna na Yusuf Di Muhammad jarumin kende ubando manzara
2: jarumin kende mai halin girma

0: daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM akan mita 92.9 dake nan Lagos. An yi wani taro akan bunƙasa noma da saka jari domin ƙara samar da abinci a ƙasar nan. Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kasir Shettima GCON shi jagoranci wannan taro a fadar shugaban ƙasa dake Abuja a madadin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. GCFR wannan taro ya gudana a ranar Laraba 15 ga watan 7 nuna shekara ta 2026. Wannan taro ya samu halartar dimbin jama'a da masu rawa da tsaki akan shi annoban ƙasa noma da saka jari. Sunana Umar Kurdun Daye. Bayan kammala wannan taron, mun zanta da sabon shugaban kungiyar manoma ta Najeriya, Honorable Muhammad Magaji Gittado, domin jin ƙarin bayani da irin matakan da ya kamata a ɗauka don ƙara bunƙasa noma da saka jari. Ya yi kira ga manoma da matasan shugabannin gobe. Sunana Umar Kurdun Daye. Yanzu gadon ku zanta da wannan sabon shugaban kungiyar ta manoma ta Najeriya, mun zanta da shugaban tawayen tarho sai ya ce.
1: Honorable Muhammad Magaji, shugaban kungiyar manoma ta Najeriya baki ɗaya, wato All Farmers Association of Nigeria, AFAN. Na farko dai wannan taro da aka yi da tayi mataimakin shugaban ƙasa mai girma Sanata Kasir Shettima da sauran mutane wanda suke da rawar tsaki a kan wanda shafi harkan gona, lalle mu halarta a matsayinmu na wakilin manoma. Kuma magana guda ɗaya ce, kullum idan ana sa bunƙasa aikin gona da noma da kansa, shine taimakawa masu yin a lokacin da ya kamata. In ka taimakawa manomi kuma kiyaye kan abin da ya kamata a masa kuma a lokaci, to kai masa abin da ya kamata. Abin da ya kamata nan kuma shi manomi yana buƙatan ka taimake da kayan noma. Kayan noma ko ba wai ka kawo masa kayan, ka kawo masa iri a watan 8, watan 9 kamar yadda ake a baya ba. Ka kawo masa taki, urea, NPK a watan 10. Ba duk wannan ba taimako bane. Ka zo watan 8 ka ce masa da so ta ko za ka aiki a gonanka, ba aiki bane. Ka bashi taki, ka bashi iri wata 1 ko 2 kamar lokaci, kamar ruwa ya fadi. Shine zaman lafiya, shine kwanciyar hankali. Nan ne manomi zai yanke hukunci cewa na samu taki, na samu iri, na samu maganin feshi, saboda haka zan yi noma. Idan yana zine zai noma hekta uku ne ko kadada uku ne da Hausa, to idan ya samu wannan zai yanke hukunci, zai ce zan ƙara. Sannan in yi noma, yi girbi, ka sai amfanin gonarsa. Idan baka sai amfanin gonarsa ba, to duk yadda za ka yi shekara mai zuwa ba zai noma ba. Kuma ya sha wahala banza. Saduwa guda biyu, ya fasa lokaci yana aikin gona, ya zo kuma ba riba, ba abin da zai iya yi. To wannan shi yake kashe manoma da noman kansa. Yana gama girbi, ka sai amfaninsa. Kada ka jira sai watan uku, watan hudu. Idan ka jira watan uku, watan hudu, shi dillali ne, yan ajiya ne za su mori abun. Su suka boye taki, suka boye maganin feshi, suka sayar manomi da tsada. Sannan manomi ya gama girbi, amfaninsa ya bushe, ya kawo gida, yana buƙatar sayar, ya biya bashinsa, ya sai magani, ya sa yaransa makaranta. Ya'yansa su yi aure, ya'yansa su yi sauƙin karatu, da sauran waɗannan buƙatun wanda suka kama dole. Baka saya ba da daraja, gwamnati ba ta sa da guarantee minimum price, wato farashi gaidajje ba sa ba. Ba yi wannan ba, aka bar shi sai ya sayar a faɗuwa a dole, domin dole za ta kama shi ya sayar. Sai ya sayar a faɗuwa, shi wannan ɗan kasuwan da ya sayar masa taki da tsada, shi ne zai je sake sa shi a store ya kulle. Wata uku sai ka ji gwamnatin tarayya ko jihohi suna sayan amfanin gona a hannun manoma. To lokacin ya koma hannun ƴan ajiya, kaga ya sayar manomi taki da tsada, ya sayi, ya yi noma da tsada, ya sayar da amfanin sa faduwa. Shi wannan da ya ajiyan shi ya sayi da kayan da ya saya da araha da tsada ma hannun gwamnati, wanda ya kamata ya manoma. Shi yasa kullum muke neman a yi abin da ya dace, ka ba manomi lokacin da ya kamata, kuma ka sayi amfanin gonarsa. Wannan shi ne babban abin da zai wa ƙanana, manya da matsakaitan manoma gaba ɗaya. Kuma duk abin da ake nema ta magana tuktu da nai dawo, duka a basa lokacin da ya kamata. Wannan su ne na farko abin da ya kamata a yi manoma, kuma a kula da haƙƙinsu da duk abin da ya kamata.
0: Honorable Magajin Muhammad, shugaban kungiyar manoma ta Najeriya, kamar a ganin ka waɗanne matakai kamata a ƙara ɗauka don ƙara bunƙasa samar da abinci da kuma saka jari kamar shi a harkar noma?
1: Shi saka jari a harkar noma fa ya dogara ne ga wanda yake da ƙarfin yi, yake da ƙarfin yin abun. Idan za a sa jari, duk mai son jari, mai sa jari sai ya duba cewa zai ci riba ko ba zai ci ba. Abin da na faɗa ɗazun nan shi ne matsayin taimakawa manoma, a yi musu abin da ya kamata, a sayi amfanin gona a hannunsu da daraja da mutunci. To in kai wannan, to shi kowa ma zai sa hannun jari a ciki, zai shiga harkar gona da noma, don yi noma zai samu riba. Alabashi in aka yi ɗaya biyu mutane suka yi suna shiga, to sai ka ga abinci ya wadata, ƙasa ta wadata da abinci, har ma sai a dinga fitar da shi ƙasan waje. Kuma ma'aikata sun samu aibin yi, manoma sun samu aibin yi, matasa sun samu aibin yi, domin shi noma shi ke bada aiki sai da yadda ake tsammani. Wannan kam shine abin da muke nanatawa kullum.
0: To matsayin kan shugaban kungiyar manoma ta Najeriya, wani kira musamman zaka yi zuwa ga manoma da ke wannan kasar ta mu ta Najeriya?
1: Shugaban, farko dai zan yi amfani da wannan dama, kamar yadda ka sani, mai girma shugaban kasa ya ba mu taki, mu ba manoman mu kyauta ba tare da sun biya ko kobo ba. Kowane karamin manomi zai samu buhu hudu a ya sa gonansa na kyauta, wannan daga wurin shugaban kasa ta nuna NADF. Mu kuma ka ba mu cewa mu rabar mota kusan 1,000 ko mota 900 da wani abu, mu rabar manoman Najeriya jiya ko jiya nata. To wannan muna gode shugaba Bola Ahmed Tinubu da shi mai girma ministan gona, Senata Bukari da shi karamin minista Senata Sabi Abdullahi, duka muna yi musu godiya kwarai da gaske saboda yadda suka dauko wannan tsari. To manoma muna kira gare su duk wanda ya samu wannan taimako da ake ta yi a yanzu, muna fatan sai an fara takin nan yadda ya kamata a lokacin da ya kamata, kada su yi garayen sayar, domin yanzu ne ake ba su takin, to ana bayarwa a jihohi yanzu. To bayan da za a yi wani manomi ya zo kama, muna kira gare su amfani da shi, kada su je su a kasuwa saboda biyan bukatansu. Wannan shine kira ga manomanmu su kula da kuma reportin da muka samu daga NIMET na maganan climate change ne da aka samu nan, a kula lokacin da wannan matsalan ta zo, to a kula kada a sa taki sai in kasa ta jike saboda wannan climate change din.
0: To ba shakka jihohin arewa an samu tun farko sana'a da muka sa a gaba kwarci mafi girma ita ce harkar noma. Har yanzu a matsayin ka na shugaban bungiyar manoma ta Najeriya, wani kira musamman zaka yi zuwa ga al'umma arewa ganin ta sun ƙara tashi tsaye don dokar harkar noma da hannu biyu?
1: Farko da zamu kira ga shugabanninmu, gwamnatinmu da sauran shugabanni na arewacin Najeriya su yi tsaye wandaka su kawo mana ƙarshen matsalar tsaron nan, domin tana cikin abin da yake dakushe noma da kiwo gaba ɗaya. Sannan kuma muna kira gwamnatin lokacin da duk ya kamata za su ba da kayan noma su ba manoma a lokacin da ya kamata da abun da ya kamata, kada bari sai watan 8 watan 9 a zo ana ba manoma kaya lokaci ya kure. Saboda haka wannan shine kiran da nake musu, kuma muna masa ƙara godiya da irin tsarin da suka dauko na harkan gyaran tsaro na arewacin Najeriya.
0: Me zaka ce matasa shugaba?
1: To matasa kullum abin da muke gaya musu na roƙonsu da shiga cikin harkan noma da kiwo shine kai abin da zai fitar su, ita ne sana'a mai kyau mai albarka, ba wai ya wace-wace ba da dabba da sauransu.
0: Ko akwai abin da ka son gaya ma manoma?
1: Alhaji Allah ka gaya manoma cewa su kwanta da hankalinsu, wanda na bai da niyan yin noma ya shiga nomansa, bana za a samu masu abinci, za a samu abinci zai daraja, zai amfani, za a samu daraja, manoma za a samu riba, kuma a ci gaba da addu'a da fatan Allah ya bamu damar nami albarka, Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya a Najeriya. Honorable Muhammad Magaji Getado, shugaban kungiyar manoma ta Najeriya, All Farmers Association of Nigeria, AFA.
2: Hey,

0: 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sabi now
1: baba emi ori radio kan so so pe yari atomo baba ni wana ni baba na ni wa ni bel mi na de lo alo na ni baba na ni ama wa pe ro ni won pa won body of wa fi he ati hu gbogbo aye mo yi pe oga ni gbogbo nkan olawon ni jojo olawon ni bi lodo olawon ola la ilaha illallah
0: bank fm
2: 92.9

ni bi bayi lo labala gbagede oro fun ti akoko iye tun pade awon ekegbe alola ni abala gbagede ti oro awon eto wa n tesiwaju ti agun marun ba ti gbomo ni kogo a ma lo sori eto yin eto wa eto ojuse tani to je eto lati yarami yan to oro tinu ni ese bond fm 92.9 ama iku le ise bond fm igbadun ti yin ohun na ni se ti wa se 10:30 si oro ba bo pe lawon eto wa lakotun ni kizai pola Ibrahim ni oruko ti ni

0: Akin Aka bo si ori eto bisu tani kan ni Bond FM na si do sin adidu alara agba ida ikan ikan to lo si number 1 ni Adekunle Faji GR Ikeja to le rele ntete si Akirawa pe atuku ose tutun ninu osu keje yes on Monday amo fe lo pe Sunday Monday ele ti o je bi iketa ninu osu keje yi le ni lo to bisu tani ohun ti a ma gbe yawo oro pataki to se kanka o ni se pelu awon elesin o ni se pelu ife o ni se pelu isokan o ni se pelu ojo ola rere ki wa ni apori oro wa na yo dare lori siwaju gbogbo oruko awon alase apase ikoni Bond FM labe Alhaj Wahab Alade Akosile yara royin ati eka oro to lo ni ikoni Bond FM eto di abiodun ilu gbaju lai gbagbe olowo botin fun titan san titi ni alaja balikisa ipo lai ibrahim blessing aluko mr adeyemi adesanya na ni olotu wa fun titan san titi ni abdul wasin salahuddin omo to mo ko loruko ti bin je lo to ti dare fun titan san titi ni atun ni alejo pataki pelu wa ba
1: e ka san sa
0: e wa daruko fun lapo re fun awon ara ni
1: oruko ti emi ni imam abdul akim hamza season ti mo je akowe igbakeje akowe agba fun gbogbo ijo fire tijaniya ni ile yoruba edo and delta state
0: igbakeje akowe agba patapata fun gbogbo six state ye ipinle bebe fata ni ile yoruba
1: meji tokun
0: to tun wa ni edo ati delta nunu alhamdulillah rabbil alamin leri ke bo ti so mo ni a o ma soro nipa nti a pe ni ojo ola rere ife ile ti o so gbogbo apapo ojo wa dare lori na ni igbesi aye ati isebi baba wa sheikh ibrahim niaz radiyallahu ta'ala anhu ki olohun mo sọ lọba asalekun ki alekun ile fun ogun ti won fi sile ko olohun oba ala ko ma je ki o baje ka koko mu bayi na ko turu pe a ma lo lori oro conference gan ni san ta ni sheikh ibrahim niaz
1: Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluhu wa radi Allahu anhu Shaham Tijani Moulana Sheikh Ibrahim. Lakoko aki olohun asikege fun Nabii Muhammad. Oba to tun ki ari ojo eni. Tani Moulana Sheikh Ibrahim gaga. Baba ina ni agbafa. Le tu e pe olohun oba didi gbe kale. Lati wa tun gbogbo aye se. Lati lu Senegal. Ti ifon rere daada won ati sere ti won fi tele tolohun. Ati tanabu wa Muhammad to se ka kiri gbogbo agbalaye ona ni Moulana Sheikh Ibrahim
0: alhamdulillah to wa je ke be ni tijaniya lo fe se conference kilo wa kila sopo to wa pelu tijaniya ati ibrahimiya to fi wa je pe tijaniya lo fe se conference oro ibrahimiya la fe so tori akori oro ye oni pe his love unite us his legacy inspire us o ti se jora won
1: alhamdulillah a ri pe ibi te ti mu oro mejeji yen pe ka kokko mu lati pe oruko ta nje gangan ona ni fayda tijaniya atijaniya ni adupe folon pe inu osu safar na la wa
0: yen
1: je pe baba wa ti o ni alale oju ona yi ona la npe ni shahama tijani radi Allahu ta'ala
0: anhu
1: le to pe baba ta nso e oni ani khatimul hawliya to si je ojulowo eje lati ipasi anabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: le ti baba yi gbe kale en to wa jale fa won oni ani won fi pe ni tijaniya wa ibrahimiya alifa kan ti baba yi ni lori ile oni ani Moulana Sheikh Ibrahim Niaz radiyallahu ta'ala.

0: Finance International Conference. La fi wa ni akori e oun na ni pe ise ti baba yi wa se laye. T'Olorun fi gba fun. Ta wa na ba muru e lorilede wa ta mu ise ilokunkundun la wa ti janiya ta gbe kale gege bi conference. Lati le je ki ilu ki won ri daada ori pa Mulana Sheikh Ibrahim.
1: Lati le je ki ilu ki won ri pa igbese aye rere ati ojo la re ti Mulana Sheikh Ibrahim Nias ti won fi sile fun wa. Oyimo ula wa se a. E wa je ki awo bayi sa. A nso le pa ife eleyi ti o so wa papo. Ife eleyi ti o so wa papo ki le gba lero debe.
0: Alhamdulillah.
1: Unite us.
0: Alhamdulillah. Akoko bi ti ma akoko wo na ni pe ninu haya Al-Qur'an. Inna Allah la yughayyiru man biqawmin ata yaqawman bi nafsihi. Olorun oba so fun Annabi Muhammad. Eri emi wa tayari yi. Emi t'Olorun oba fun wa. Olorun obo ni yi ko ni yi nkan kan pada. Aya fi yi ta wa gangan fun ra wa ta ba fi owa wa ra wa yin pada. Ta ba nsoro nipa ife. Ari ke baba ta nso yi ko nso mo orilede Nigeria.
1: Bẹẹni.
0: Ṣugbọn latara pe inife ilu inife gbogbo awon eyan t'Olorun oba da. Baba yi wa bere si ni lo kaakiri gbogbo agbanla yi. Ilo na o na lo wa bi leni ta nsoro yi. En to joju lowo omo baba wa yi lati lu senga ti won je alifa awon na ni baba sheu mahi yes radi allah ta'ala ni ti won wa lori aga ori aga Mulana Sheikh Ibrahim aba wa ina wa wo pa bo se wa ri ni lu Nigeria ife na la nba iloru ife na ni o won fi wa wo pe oke to ba ri be gege bi se si baba awon na gbodo fi awon arole kokan kale sa awon aye kokan lo fi wa fi lole ni lu Nigeria wa yi to se baba wa Sanusi Lamido Sanusi fun gbogbo Nigeria pata awon na lo lori tijaniya e ta wa tun soro nipa ife won tun wa pe nile Yoruba Edo and Delta atun gbodo ni en ti o je olori agba ti gbogbo wa na to ye pe a ma wo gege bi asiwaju wa ba Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: olorun ba se gbe kale fun gbogbo musulmi pata awon na ni baba wa agba Maulana Sheikh Muhammad Sadis Allahu Adinekan ti won je general grand khalifa fun gbogbo le Yoruba Edo and Delta baba ina wa bere ise ga ise ti won gbele mi lo lati lu kaula yi mo gbodo dise na mu dada lawon na wa fi fon rere e ka ki gbogbo oluko kan latara ife te so yi ati isokan ati nkan to bi conference ti a fe gbe kale ni lu Eko lawon na wa fi lole ka ki gbogbo state kokan to je state mefa ile Yoruba ati Edo and Delta gbogbo oluko kan na la ni alifa si pe eyin na lo sinu oluko kan e soro npa ife e soro npa isokan le ti Mulana Sheikh Ibrahim ti won gbe kale fun wa
1: to bo e o pe kini yen o lo wo nu ara won ni his legacy inspired us won ni pe en to fi sile fun wa to je bi ala sile tabi ojo lo re to fi sile fun wa o je ohun ti o fo wa ni igboya lati le se ohun kan kini awon ko legacy awon bi awon legacy wo la toka si pe Mulana Sheikh Ibrahim Nias won fi sile fun wa
0: alhamdulillah ninu legacy akoko ohun na ni ima Al-Qur'an Mulana Sheikh Ibrahim je ka mepe ko si kankan to tun koja imo to nbe ninu Al-Qur'an ati sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam won tun wa je mepe ninu legacy ti baba wa ti won fi sile ohun na ni pe emi ti a ri yen Annabi Muhammad ti a mepe ere mi to nbe lara yin egige kan ni to wa ninu ara so pe egige ta nso yi to ba ti da gbogbo ara ti da o so be fa won sabe awon Annabi Muhammad won je ama pe egige kan yi to ba ti baje gbogbo ara ti baje Annabi won to ka si emi wa yal qalbi pe emi wa won na ni egige ise ni na ni baba legacy ti baba Mulana Sheikh Ibrahim wa fi sile na ni pe won wa to ka wa la lo si bi ati tun emi wa se won na ni legacy akoko tori pe igba temi ba ti wa ni tutun se temi to je pe gbogbo nkan to nje idoti ninu emi won na ni keni ma ni oun na ni pe lagbaja yi o gbodo ju mi
1: o ti bi lara
0: lara gbogbo awon kan yi oun na ni Sheikh Ibrahim wa treat

0: ẹmi wa ninu awon legacy akoko pe to ba ti ri to ba ti ro mo iya re ninu esi koda ti o nse muslimi gan to je elesin keji re abi ti o to to sa ti jo mo eyan ma ri gege bi ara re ni je legacy akoko ti mo la na se ban file fun
1: no ya jazakumullah kala dupe po ti e ba se ndara ko mo wa eto ti e gba do le to bi se ta ni kan ni bond fm nestor style awon kan re to fa fe wa pe ojuse won ninu esin won wa lati wa yanana fun wa agbekale iyin apero to je ti gogogo jake jado agbalaye international conference o ti jani international conference ile ti won ni o fe waye ni ipele eko ti won ti n ba wa soro kan tabi omire ti a n gba lalejo na ni won je igbakeji akowe agba fun gbogbo ijo ti janiya lapapo ni ile yoruba edo ati delta mo n ba je ki a lo si oke lohun na tabawade amate siwaju.

0: igba to ba lati dawo duro e wa foreign habitats ni pe ko mu ko lo sile gbose ko se gbose worowo ko jeun daada ko sun bo lo fe ba wa to si life fi pa mu ke sere fe ko gbadun e ko se kini e keje keta e keta e kerin e karun e kefa e keje foreign habitats ni eni ba mu foreign habitats ko ye ko ma wa so pe mo lana yen moto fe gba ohun toro won ti dada foreign habitats o si fun yen o foreign habitats o gboro mu foreign habitats won ba enu ko to da mi nu gota rara o ki se eni to je ololufe foreign habitats ni rara o foreign habitats ko gba ki o mu oti ton ko wa je eni to se leya tawon won wo lawo re awosukun to ra lawo re rin to won wo da mi enu rara o tori no foreign habitats je oti to rewa awon arewa okunrin atobirin lo si mu ona ti won gba de kale sinu igo enu ike e mo ko foreign habitats oti awon to ya yi ni o ma je ki opolo re pe alafia re a munodoko opa eyin a na daada okunrin a duro ge bi okunrin obirin a duro ge bi okunrin bi ni wa ronu tarata sona to to foreign habitats ko ma be pe ta lo ya mi ni bata ba o mo se debi adakun ta lo wa orule yi ta lo wa sile yi rara o ti koja iye yen foreign habitats o bebe foreign habitats fe ko mu ohun ni o ni lasiko to to mo mu foreign habitats to ba ma wa ko ni wa ko fe amojuto to peye foreign habitats o faye gba pe ko mu ohun to ba ma wa ko to ba ti mu foreign habitats ma wa ko to ba ma wa ko ma mu foreign habitats kiri pe foreign habitats fe gboya foreign habitats fe alafia foreign habitats fe abo foreign habitats won fe iwa nipo to da papa yes class lawon eyan gidi foreign habitats ni jo mo fe olorun ba be iwo to ba mu foreign habitats fi lakayi mi o fi opolo mu mo mo ni won ko le ba ri to la mu mi te ni mo ni won ko ba ba te ko le ba mu to la ninu iyegun ninu foreign habitats en to ba mu ko lo so mo ipono o tabi ero amunawa transformer o apolo nbe foreign habitats o fe o a fe ni ti o ma du bi wure kiri o rara foreign habitats ko fe ejo en foreign habitats mo ni won mo pelu la kayi mo pelu ifokanbale mo ni bi to je pe iwo gan le ni yogun pe mo ni foreign habitats o se to da lapo ara lara mi tori na foreign habitats ni gbogbo ti tori na foreign habitats ni aye nfe mo si fe ko ma mu foreign habitats lori kuro wa ile itaja kaakiri to ba ti pe ọdun méjìdínlógún ma mu foreign habitats ko si si fun alaboyun to ni foreign habitats o ni ọti ninu amọ gbogbo ọkunrin atobirin to fe isikini to fe bi rede foreign habitats lo dara ju ke ma mu foreign habitats mo pẹlu ọpọlọ mo mọ niwọn ko si mu pẹlu laakayi pẹlu.
1: Bond FM.

Baba ni wan ni baba nani ama akoro ni wan pa mo ba de fe wa ti he ati hu

0: dogun dande ni afigba to ba re ni fowo ti lapa fowo ti lese ko to di para bini yo to dide ah ai emi isagun je mi eyan lo gbogbo ru awon apere yi ba gbianju ba se bayi engo to akoko kan arabirin yi o ko nbere si ni sakiesi pe oju ohun ori lo daada bi kikurukuru o ma wa loju ke eyan ma wo eni meji lo kan kura bi pe meta ni elomi afigba to ba fe wo television afito to ba joko ti daada to fe dabi pe awon eyan to wa nu e ko mu won jade ilera wa se koko se pataki baba oke ho elegbogi debe debe egbogi baba yi lawo eyan fi pe won ni baba debe debe o koja be lo to baba oke ho nbe ni shop 10A oye color shopping complex ladoju ko di palace church jakonde gate Egbe Road is solo Nipele Eko 080-9447-1143 080-9447-1143 Ero bani soro Tema lafa ni ati pe babu ki hosini ye Nipa labere ta wiyi Nipo di pe aison yi da gule To di pe wabere sini No wole arabiri lori ina lara birin to mo pe a gbe igbese ni o nse ni ko won gbianju ko won lo le wo so ko won sayewo ibe ni ati be wo ma je parotan e ma ma fi ogun ete e ma fi wo lapalapa opolopo nkan lo nse ni lagu ara to pe eni lati gbianju ke sayewo lori e ke to le mo te se se ni ngba won fi sayewo farabirin ton kini o to po sarabirin e eja duke lo na nbo
1: arike rike eni lo de to roju koko bayi
2: eji mo se se mo ti ma bo je
1: ah eni mo se
2: eni ba le bo se ni fun koko bi eni bi o le so kidi le ka to wo busu yo be ni se kidi lo nko lo se de re lan beke o ke pe o ni ti to sade da di ona se ti kari bo mi bi eko lo to be nko yo
1: ah ai sa ta ru yo ma se kan o emi wa ni ti se bayi ni mi fe ni
2: se emi ni ma se so fun pe ka lo mo ti to ara yin bere ta o fe ga ma kari o he mo gi baba o ke ho
1: Wala soro soke Shara ye bo se siya fun baba oke o Komara yo to bo ija le re funu do je Ope yi to ro ni go ro go Ara ti ta je, ara ti ta ara yu Kipa ta oma bole se ome emi yoko suwa Tero ma se lo sere sere Tabi to bola poji Ishara to mbunso Baba oke o lele po di atura Yori ike ya isa tabiaro To fe dani gule Baba oke o kale si Shop 10A Oye Kola Shopping Complex La doju kwa di Palace Church Jakonde Gate Egbe Road Isolo e mle u epe 08-0-944-7
0: 11 1 4 3 0 8 0 9 4 4 7 1 1 4 3 ta fi n pera wa sakiesi wipe oro lera wo o se n fowo yepere mu afi ka gbianju ka toju ara wa re n to ba wa lalaafia iru eni bee ni jogun aye gege bi ohun ta n ba bo nipa arabirin yi o gba won sayewo fun won ni isan ara arabirin yi n lo ti ni kudiekudie o ṣugbọn pẹlu ogo ọlọrun atawọn eto ti wọn ti ṣe le láwọn egbògi eléyìí tí wọn fi wí àtegbò àwọn baba ńlá wa tí wọn fi ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí nílò àwọn ògùn nígbà wọn ṣe ṣètò ẹ o ṣùgbọ́n nígbà ìgbẹ́yìn arábìnrin tàwọn ìpadàyà tó ń gbóṣùbọ̀ kárí fún bàbá òkè bò làṣẹ ìpẹ̀lú náà ṣàkíyèsí ẹ má káwọ́ tó ń dùn yín bọ́tán bẹ́ẹ̀ bá ti rí àpẹẹrẹ kékeré kan lára yín tẹ rò pé kò yóò rí bẹ́ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí tẹ́lẹ̀ ẹ kàn sáwọn tó mọ̀ pẹ́ bàbá òkè ò wà ní shop 10A Oye Color Shopping Complex, Ladojuko Deeper Life Church, Jakonde Gate, Egbe Road, Isolo, Nipele Eko 080-9447-1143. Lema pe won si 080-9447-1143. E seun o, lagboro lohun oba mi Edun Ara Isun ni fara wa se buwe.
1: Arike-rike. Oroju koko bayi
2: oju lo si se mo ti ma bo je
1: ah eni mo se
2: eni ba le bo se ni fun koko fun koko bi eni bi o le so kidi le ka to wo busu be ni se kidi lo nko lo se de re lan beke o ke pe o ni ti to sade da di ona se ti kari bo mi bi e ko lo to be nko yi
1: ah ai sa ta ru ni mo se ko ibo wa ni ti se bayi ni fe ni
2: se eni ni ma se so fun pe ka

0: gbiyanju mo ti wa bi jale mo ti e ma so be o be se gbo mi bayi e dide fia e ma bo pia e be je ti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te nbe gbo
1: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerole Ikotun
0: e wa ke wa janfani ewe ati gbe ni afiji eyin me dide ke ma bo kini o nse o kini yo elenu wahala ti da mi oluwa nu agba re to ti fa san boya ati ni gbogbo ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara kuta ita je ni bi ni ele wo si bi ni olodun ni je ka wa rogo ofa ofa buruku ni ba wa fe fe buruku ni fe mu wa ori si ni se ona lo gba wa elomi a fe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko si ba ti e chairman to ba ti de eyi na o mo lori ba se bi ati ayewo ati to ba e ka si pe kilo fa ti leyi so bi orun lo ti se le ni abi ma te lo ni kan kan ba e pi te mo boya boya won le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbara je awon arun kan wa to de bo ma nbara je were were were ti o ma ba mi ara ni eje ni egbuju olodun je kari sugbon de ba ti wa ri eje ka tete gbe se ka mo pe odo baba gba se nbe gbeju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerole Ikotun
2: ne baba gba te nbe gbeju wa
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e ma le ti na wa be ti de nikan yen mu gbagbo yin dani e wa ni bi na o ba tan la so e je ni pa le kan na e gba pe be ba ti ri mi ni le te ba ti bi bayi ogun ati wahala ataisa to na la o ti se lori awon kan ta n pari ni na ni ati so boya won ti sise giri ojamo loke boya won ko pe ri ojamo elomi ba last day fun moto bi odun merin ma ko ni mo boya won fori abi fi kan kan gba bi kan a ma wa fa wahala ti damu mu agbo ara ngba to ba dojo wa gbe to reyan bo se ma ni e te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egogo sinu yara sinu ejara a ma woka a ma rin ka imi wa to je pe ki de to se to ba nu to le je pe ofa to le je talabefe afefe buku le fe luwa
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerole Ikotun ni gbogbo te ba tin bo te ba ti de ko to underground ewo marwa to lo se Abara Jerole tàbí tẹ bá ń gbọ́kọ̀ ọmọ abáranjẹ̀rẹ̀ nìkẹ́ bèrè ẹ̀bọ́lẹ̀ ní délé ara bọ́ọ̀sì apá ọ̀tún yẹn lẹ́yà sí nọmba 20 Amoka Street délé ara bọ́ọ̀sì ọ̀fà abáranjẹ̀rẹ̀ nílùú ìkọ̀tún lóko ní.
0: ibẹ̀ bàbá àgbà wa ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ lè fi pè mí.
2: 08068216859 08068216859
3: Ha, ragenro wa wara ni e.
4: I'm a born a profession.
3: O da, se won lo ri bo se rin ni. O nkan te koloba. O tun ri won ku won ku.
4: Ijo ni wa da bayi. Ah, nkan kan ma n ba ni yi fa.
5: Ma je ki o fojo pipe tabi awon isan. To le fa ki ati gba pa gbese o di ni ra da owo le. Ori keri ki ara re ni. Abo nwu ara tita, ara nja ni je. Kori o ma gba ye, o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun, abi egbe kara re kuta ita da to ki dele. Ke yo ma ri ko da bi pe nkan ora lese. Bata ti bo lese lo mi, ko ni mo. Elomi a ma rin, a ma ta gege bi keke mario alora isan ti gbani lowo ti dani wole ti finish ese baba da te ni beg loju ero bani soro won 08

0: baba emi ori radio kan to so pe yari atomo baba ni wana ni baba na ni wa ni ben mi na de lo alo na ni baba na ni ama won pe ro ni won pa won ba de fe wa fi he ati hun gbogbo aye mo yi pe oga ni ni gbogbo nkan olawon ni jojo ole anabi lodo olo ole la ilaha illallah
1: band fm 92.9

0: agbara so wa won kan ti won fi ntu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan atarun alhaji tajudeen afolabi success ajebi ni ki se awokose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi doke okun awon to ti lo sadua nbe lo le royin oro esin ko leleyi o je ki won kepe olohun oba ala fun lese kese ko ri ona si wa nkale ni gbogbo igba eyin te mu akonjo tele tele won tun ti wa laaye nla ni dojuko disco plaza
1: Bond FM

lohun lagbara looto o tun fi asiri agbara sowo awon kan ti won fi ntu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan atarun alhaji tajuddin afolabi success ajebi ni ki se awukose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi doke okun awon to ti lo sadu anbe lo le royin oro esin ko leleyi o je ki won kepe olohun oba ala fun olese kese ko ri ona abayo kodun to pari alhaji tajuddin afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te mu akonjo tele tele won tun ti wa laaye nla ni dojuko disco plaza fire junction ijegun lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo to baba di wolu

agbara so wa won kan ti won fi tu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan atarun alhaji tajuddin afolabi success ajebi ni ki se awukose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi doke okun awon to ti lo sadu anbe lo le royin oro esin ko leleyi o je ki won kepe olohun oba alaafun onese kese ko ri ona abayo kodun to pari alhaji tajuddin afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te ma ko won jo tele won tun ti wa laaye nla ni dojuko Discovery Plaza Fire Junction Ijegun Lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo ko baba di wodu ko lu e tun le pe sori 08122257699 tabi 080356362 56 like pe lai jina alhamdulillah ni yo gbeyin oro ti e na ami

0: soro sibi to hun ma soro wajo alagbara o to de pe to ba ti re soro wajo alagbara gan o ye ko mo to so ne ni gan le tagi be ni le tata sugbon leyin ka gbohun sa fe yi olorun ba na lo se be fun wa ni rorun
1: anu omo yo de bi to hun e Monday to Friday everybody sister

wana ede pipe o eso na lowo ti wa wani tagi mi le ma tagi o ti ma ri tarada won si ya afagi ka ka se ti weda ni a le lojo ni ko kan meji ti aja won gbun so fe yi.